0: 98.5 Radio Dan.
1: Ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.
2: Yeah, binalba

0: kalidad de kalidad na produkto.
1: Ikaw ba na isa sa mga nag-limit na sa kalamay sa lawas? Inibangon hambal sa doktor, may sakit na, hindi na pwede makapangapi. Hindi na magproblema. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin. Premium quality, 100% organic, sugar-free, low cholesterol. Mas ginababakot pa sini ang aton immune system. Kag gina-delay ang aton pag-edad. FDA approved, gani safe immune. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin. Bayain na ang imudaan nga kape. Diri ka na sa healthy nga kape. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin. Available sa mga drugstores malapit sa inyo. Serving the world, every
2: nation, we play the hits. 98.5 Radio Done.

0: ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.
1: Nagapangita bala kamo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out? Yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Noseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: You're listening to 98.5 Radio John.
1: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
2: Ang pagpakabana sa maayong pagluwas. O garon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida, Uga Dragon Mel Galios.
3: Yes, mga suking tigpamanaw, kumusta ug welcome na pod sa ato ang programa ang pagpakabana sa maayong panglawas. Ang programa na mag-atiman sa ato ang panglawas. So mag-uban-uban na pod kita karong takna aron mahibal-an nato kung unsaon pagbaton ug ligon nga lawas ug limpyo nga panghunahuna. Of course, uban sa kini nga programa gipaluyuhan sa ato ang mga epektibong produkto, ang Dragon Fruit Herbal Capsule, and of course, ang ato ang pinakabago ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 700 milligrams. Yes, Doc Alan.
4: Yes, welcome. Welcome sa kamo mga soken tikpam na. Welcome sa kamo sa ato ang programa ang pagpakabana sa may panglawas. So, baning kami niya naka-Dragon Mail sa pipila ka mga minutos. Kini na sa bigala, ikso na tong ikso on sa kanginan. Yung ubos ng alagad sa kanginan mga soken tikpam na. Nga kanon sa kanon ay naka hard max stream. Mo ni siyang ato ang lami ang kape. Wa na gilay katumbas mga sokin tigpaminaw. Mas naka hard max, mas sarap mga sokin tigpaminaw. To all kinds of ginseng. Ay mo kalimot tigala na nga classes kape kay kinisya mo munuhatag kadato og dugang kusog kabas ko kaligon sa ato ang performance ni Mrs. mga sokin tigpaminaw. Ay mo kalimot tigala ha atong hisgutan mga sokin tigpaminaw ka Dragon Mill. Maing adlaw diha, maing adlaw usab sa mga sokin atong nagasunod sa atong programa. Sana kadayang mga sokin sibihanan, labi na ginilang nanay tatay palo nagplastada. Ah, katong nagasubaybay kanunay sa ato ang programa ka Dragon Mill. Now at hisgutan mga sokin tigpaminaw ang vitamin E. E is an apple. Ah, mao ni siya higala ang pinakaimportante nga atong ma-apply sa atong kagalingon. Ay mo kumpiyansa nga mga sokin atong tigpaminaw. Awag nako nga basinon niya og nakulangan ta sa mao nga bitamina, sigurado mga suking tigpaminaw o siguruha ninyo nga para dili ta magkaroon ani nga mao nga mga sakit na sama sa panalitan man mga suking tigpaminaw, hair loss, no, pagsakit kanunay sa atong ulo, pagdakuon niya sa ato ang liver and spleen, anemia mga suking tigpaminaw o magkaroon ba ng stiffness and joint pain mga higala. So herbal supplement ang katapat ni ana mga suking tigpaminaw o suking mga pinalanggan ako mga sokin tigpaminaw. Ka Dragon Mill. O nagilain nga klase sa ato ang kapsula. Ang kapsula mga sokin tigpaminaw. Ang atulo ka klase nga mga herbal like Dragon Fruit Gold, Dragon Fruit Herbal Capsule nga 650. Ang ang ato usab nga alkasi nga 700 mg. Kanisi nga atulo ka klase nga herbal, atulo ka klase kapsula. Sigurado mga sokin tigpaminaw sulod sa pito ka adlaw. Buntag og hapon mo take ani higala ha. Kining nga mao nga klase sa kapsula. Ay mo kalimot ini higala mga sokin tigpaminaw basta mga sintomas gani no kung nakulangan ta sa vitamin A is an apple. Pag ikaw nakulangan sa vitamin A, irritable jud mga sokin tigpaminaw or over fatigue. Pagpanakit usab sa atong ulo o pagpanakit usab sa atong mga joints o ang mga kabukugan ilakit na usab sa ang mata. Kung mahina man ang supply sa vitamin A mga sokin tigpaminaw, kana gyud ang ato ang mamatikdan no. Labi gani gud sa source of vitamins mga sokin tigpaminaw, mamahilig ta sa orange, fruits and vegetable, mas maayo. Especially kung mahilig ta sa carrots or kalabasa mga sokin tigpaminaw or tomato, mas nindot no, kalabasa juice para sa mata. Ang dragon fruit juice mga sokin tigpaminaw, lalo na pag dry skin tayo no, di ba? Importante na mga sokin tigpaminaw atong hatagag pagtagad kung ma-apply na to ang insakto nga supplemento. Insakto nga vitamins and minerals. Ay magkabala ka mga sokin tigpaminaw nga ito ang produkto Dragon Fruit Plus Herbal Capsule nga 650 o ang Dragon Fruit Gold Herbal Capsule nga 700 mg o ang ato usab nga alkasin naghambin o alkaline ha? Muna higala suno sa mga eksperto ha? Sa mga pagtuon approve kini sulay sa pag-inom pagtumar sa mga suplemento nga angay na itong tumaron no? Sigurado garantisado epektibo o abot kaya ang halagang mapapalitin nyo higala sa nagkadayang mga soking tindahan, soking butika Visayas o Mindanao. Pwede mong mutik sigala sa itong numero sa 0950-4419-006. Balikon ko 0950-4419-006. Kung gusto mong bisita usab sa ito ang klinika, libre nga konsultasyon every Monday, sugod ta alas 9 hantod ta sa alas 3. Libre na mga soking tiwakatundo lang dahil sa Maytanhay City. Pwede mong bisita higala ha. Bisitahan ninyo ang sa libre nga konsultasyon at bang lamang ta sa PNB Front of Public Market. So, daghang salamat ug atong itunol usab ang higayon kay Ka-Dragon Meal.
3: Yes, mga ka-Dragon Fruit, para sa natural nga protection ug kusog sa lawas, salig sa Dragon Fruit Herbal Capsule ug Dragon Fruit Gold, rich in nutrients, antioxidants ug 100% natural. Available na karon sa tanang leading drugstores sa Visayas ug Mindanao. Stay healthy and live naturally.
2: Mga kasuligang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
5: This is 98.5 Radio John. Radio John.
6: Music. From the municipality of Binalbagan, you're listening to 98.5 Radio John.
7: The best mix of golden oldies.
5: This is 98.5 Radio John.
8: Radio John.
9: Non-stop music.
10: Sunday. Rewind.
11: Sunday.

0: This is 98.5 Radio John.
1: Sunday Rewind. Sunday Rewind.

0: Do Exam Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do Exam Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do Exam Incorporated Yamaha Binalbagan. Do Exam Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. O kung magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. O kung magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, serbisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: Agi.
3: Naunsa ka din, ha?
2: Nagsakit akong likod, sakit ilihok akong muscles. Murag na ako'y muscle cramps. Hasta akong liog, stiff neck dasad siguro ko.
3: Uy, pagdarong din, ha? Kabata pa nimo para ana, ha?
2: Dili, uy. Gikan mangug ko sa gym gahapon, pag-uli, nabasa pagid kong ulan, dalang panuhod siguro ni.
3: Oh, if ka na lang, ayaw ka bala ka, kay na ako'y ipasulay o gamit nimo.
2: Ah, imo na bukong binuangan, ha?
3: Dili, uy. Kaning akong ihatag nimo, mausad ni ang nagama sa Dragon Fruit Herbal Capsule o Dragon Herbal Coffee. Dili jud ka magmahay.
2: Mauba? Unsa man na?
3: Dragon Herbal Oil with Subaki. Aduna kini Dragon Fruit Powder, Subaki Oil, Gabon Powdered Leaves, Moringa Seed Oil, Turmeric Root Powder o Ginger Oil.
2: Dagana ding ingredients ani, no?
3: Alangan, para siguradong maayo ang resulta. O dira o, sulayi dayon.
2: Wow! Dragon Herbal Oil with Subaki. Pwede sa dainisa, rayuma, nerve pain, arthritis, sakit sa ulo, katol-katol, insect bites o minor sprain o strain?
3: O diba, bongga ang Dragon Herbal Oil with Subaki. O asa naman ka, di ba niingon ko nga sulayin na ugamit ang Dragon Herbal Oil with Subaki?
2: Sulayan bitaw nako, pero ganahan ko, akong palangga mo haplas nako. Uliun sa nako, ha?
3: Dragon Herbal Oil with Subaki.
2: Ang haplas nga mutangtang sa panuhot o sakit-sakit sa imong lawas. Papalit sa mga butika sa inyong lugar.
4: This is 98.5 Radio John.
5: Sunday rewind.
6: Good morning.
7: Well, a hard-headed woman, a soft-hearted man, but in the cause of

0: This is 98.5 Radio John.
1: Dragon Fruit Plus 650 mg.
2: Biroy baroro, sinta. Purok banikanon, purong extension. O wala pa yung pandemic at sugo na ko gamit o Dragon Fruit Herbal Capsule o kape o haplas. Ayaw kay kayo. Mo'y nakahatag o gutas-tas o kinabuhin na ko. Sa mga naminaw nga kung mo gamit o mga produkto sa Dragon Fruit Herbal kay maayo kayo atong kinabuhi. Yes.
1: Gamusa pang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
3: Non-stop music. Sunday. Sunday. Rewind. Sunday.

0: The quality of Binambangan. You're listening to 98.5 Radio John.
1: Dragon Fruit Plus 650 mg.
2: Pangalan Rodrigo Nubong, taga Santa Cruz, Nuevo. Akong ginagamit Dragon Fruit Plus capsule, dayong Dragon Coffee o Haplas. Nasulayan ko sa Dragon Fruit Plus. Ayaw mo yung Haplas, ana, itong capsule o coffee o muna akong gikuan ron. Palit na mo ana akong mga Dragon Fruit sa ilang mga produkto kay may alibyo dyan.
1: Kamusa, pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
3: The best mix of golden oldies.
4: You're on 98.5 Radio John.
5: Non-stop music. Sunday Rewind. Sunday Rewind.
6: Good.

ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.

Nagapangitabla ka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out. Yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco Bills Payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Madalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: Do Exam Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do Exam Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do Exam Incorporated Yamaha Binalbagan. Do Exam Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. O kung magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. O kung magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, serbisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: Alkasi! Alkasi! Ania na ang nasulayan og masaligan. Alkasi, Alkasi. Sa mga nag-antos og lain-laing balatian, sa mga gipangkapoy og luya ang lawas, ubo, hilanat, may diferensya ang lagos. Adunay asma og anemia. Tumar og Alkasi, Alkasi. Alkaline with vitamin C, makatabang sa kahimsog sa atong pamanit og kabukugan. Malikayan ang atake sa kasing-kasing. Power immune system booster pa gyud. Alkasi, para always healthy. Mag-Alkasi, alkaline with vitamin C. Alkasi, Alkasi, mapalit sa tanang mga butika.
3: Non-stop music. Sunday, Sunday, rewind. Sunday.

0: This is 98.5 Radio John.
1: Sunday Rewind. Sunday Rewind. Yeah.

0: Kanimo higala, unsa ka importante ang maayong panglawas.
1: Dragon Fruit Plus Food Supplement. Dragon Fruit Plus.
2: Si Fernandez, nagbuyo ko sa angi, Tolido City. Ang akong sakit, ubo, hubak. Nagkainom na ko sa kape nga Dragon Fruit o Capsule Dragon Fruit. Kaluoy sa Ginoo, wala na ko hubaka. Wala na sa hubaka. Akong edad, 22 akong edad. Kamong mga kaubanan ako, mga senior citizen, palit mo, inom mo sa Dragon Fruit, inyong mga kalawasan o sa iyong mga sakit-sakit o haron malugwayan pa ang atong kinabuhi, kitang mga senior citizen.
3: Mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
4: The best mix of golden oldies.
5: This is 98.5 Radio John.
6: Ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.

ka pangitabla ka mo sa nga pinakamanubo nga palayran sa transaksyon para sa GCash, Kagmaya, Cash In, and Cash Out, yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash, Kagmaya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT, Kaglobe, Kagloseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: Do Exam Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do Exam Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do Exam Incorporated Yamaha Binalbagan. Do Exam Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, Ethernet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. Ukon magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. Ukon magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: Madugay kina balang nag-antos sa bacterial kag viral infection sa inyo lawas? Dragon Fruit Plus. Magasakit kag balatian nga madugay mo na ginaagwanta. Kag ini ang rason sa pagnubo sa imo immune system. Worry no more. Kay ari na ang ginpabasko kag ginpabarato nga Dragon Fruit Plus. Napunan ini sang antioxidant kag anti-inflammatory properties. Full pack man sa dietary fibers. Kompleto man sa mga vitamins and minerals nga nagapabakod sa inyo lawas kag resistensya. Ini na ang magkakakas sa madugay mo na ginaantos. Antos nga balatian, Dragon Fruit Plus. Tag 12 pesos lang. Babakal sa tanan nga mga butika nga malapit sa inyo makalugar. Dragon Fruit Plus.
3: Non-stop music.
4: Sunday. Sunday. Rewind. Sunday. Rewind.

0: 98.5 Radio John.
1: Mga penatawan.
2: Ako si Cristita Elma Babor. Kanang nagpuyo sa kalangag bakong. Dagan kong gibati tungod sa ako ang sisa kaning kidney. Nya malipong ko, muktaas akong dugo, dayon kanang musakit akong dughan. Pag miinom na ko ani sa usa ka sa shi, ako ganing gitunga kay kaning kwarta wala biago dok. Muinom ko pagkatunton mga 10 minutes mawala na gud ang sakit sa akong puson. Kaning produkto habisan ko pira ang akong nagamit pero aktibo gud kaayo dok.
1: Mga penata!
3: Ang Dragonfruit Herbal Coffee Mix mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
4: This is 98.5 Radio John.
5: Non-stop music. Sunday. Rewind. Sunday.

0: You're on 98.5 Radio Jump. Radio Jump. Radio Jump.
1: Mga penata!
2: Si Katan Griffith, Upper Mutong, 66.
3: Ininom
2: na ako, permi, ang coffee lang.
3: Yes.
2: Oo. Kasi katong mga na coffee sa una, nagpalpitate man ako.
3: Mm-hmm.
2: Nag-change ako kaning dragon fruit.
3: Yes.
2: Naka 3 to 4 times a day ako, okay, nag-coffee. Walang palpitate effect.
3: Coffee,
2: oh, tinuod yun. Karon kung gusto niyong uminom kape, kana na lang dragon fruit
3: herbal coffee mix.
2: Herbal coffee mix. Mm. Kasi dili ka magpalpitate.
3: Yes.
2: Oo.
3: Tama.
1: Mga penata!
4: Ang dragon fruit herbal coffee mix mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
5: Sunday. Sunday. Rewind. Sunday. Rewind. Yeah!

na pangitabla kamo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco Bills Payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: Do Exam Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do Exam Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do Exam Incorporated Yamaha Binalbagan. Do Exam Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kumpletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Punok Mahogany, Barangay San Teodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dizon sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dizon sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services. Serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.
2: Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. O kung magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227 o kung magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, serbisyo nga di kalidad, kagarantisado.
3: Kahayag sa panit imong gipangita, daghan kang gisulayan apan wa paghihapon nimo ninakuha. Sulayi ang pinakabag-o, K-Skin Glow, para sa hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow usa ka power whitening dragon soap. Aduna kini dragon fruit extract, koji, gluta, collagen ug uban pang mga ingredients para ma-achieve ang glow nga gusto nimo. Dermatologist tested na usab kini, perfect para sa imong nawong ug lawas. Glow with K Skin Glow Power Whitening Dragon Soap. Sa Skin Glow, hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow Power Whitening Dragon Soap mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
4: Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: This is Radio Jan 98.5 FM, ang gilapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio Jan 98.5
1: Gaputaya!
0: Gaputaya!
2: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
3: Ang pagkabanaan sa maayong panglawas. O garon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida o Dragon Mel Galios.
4: Welcome o gumusta mga suking tig paminaw.
5: Welcome Visayas o Mindanao.
4: Welcome sa usan po nato ka edisyon sa ato ang programa mga ka-dragon fruit. Yes, Doc?
5: Yes, welcome. Welcome sa mga suking tigpino sa ato ang programa. Ang pagpakabana sa maayong panglawas. O ba ni kami niya na ka-dragon meal? Mga adlaw niya ka-dragon meal. Mga adlaw usap sa mga listeners sa ato, Visayas ug Mindanao. Na kanunay nagasunod sa ilang mga suking sibihanan sa ato programa. Ang pagpakabana sa maayong panglawas. O ba ni kami niya na ka-dragon meal? And of course, mga higala, iksoon from St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading. Nagpahiga yun mga higala. Ang sana kadaing mga klasis produkto like ang mga kapsula o guban panini para usab protektado ang ato usab nga original nga panglawas o do nakita ya prevention o nga dili angay kabalakan kay Dragon Meal dili angay kabalakan mga sokin tig paminaw kay ang Dragon Fruit Plus o ang Dragon Fruit Gold higala dasok na sa nutrients ingredients o guban pang klasis vitamin C wa kana ang gawas panini mga sokin tig paminaw mga puro herbal mga puro natural ang mao nga sangkap og ani usab la like pananglitan sa ato sa mga kape dunay 12 ka klasing mga herbal na ini mao ang Dragon Herbal Coffee Mix with Insulin Plant mao ni ang kape nga walay palpitation ug ang ato usab nga Dragon body oil mga higala ay mo kalimot ha ang ato usab nga mga kaigsoon nato nga dunay mga varicose venous yung mga rheumatism and arthritis ginisin niyo kini mga sokin tikmoy nga atong haplas sa pang whole body massage no di ba oil nga walay problema higala nga naman kay ganahan gyud ka sa kahumot nini like lavender sampagita og ilang-ilang nga mapagpilian ninyo higala ay mo kalimot niya na ha naa usab nga to usab nga kape higala aduna tay hard max stream coffee for men para usab kang busing ready ka na ba busing sa 1 cup lamang sa hard max coffee for men with all kinds of ginseng power up your performance mo na nga sa hard max aduna kay kalipay doon na kay mapil nga kalami di ba mao gina higala kung ikaw naka hard max no ang ato usab nga Dr. Pujisop kato mga kaigsoon na to na na problema silang pamanit ha kado na mo yung mga minor skin disease buni og uban pa niini gamit mo og Dr. Pujisop habang usab ang K-Skin Glow Power Whitening Soap kung nanginhanglan mo kahamis sa inyong aping entero kalawasan kotis hamis like artista ang resulta niini. Ay makalimot sa ato sa mga numero. Kung pwede mo nga mo text sa itong numero may gala sa 0950-4419-006. Balikon ko, 0950-4419-006. Mawa ka na ang itong numero may gala. Basta tatak ato produkto sa nagrabuti ka parmasya. Tatak St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading. Ato na bay. Mawa ka na ang pinaganindot kayo ha. Ato isgutan mga sokin tipon sa usa sa ingredients ato ang produkto like a buamira what is a buamira mga higala now usa kini nga klase sa herbal ang mga buamira is pure organic no mga higala all natural sa ato ang produkto ang mga nga ingredients sa Dragon Fruit Herbal Coffee Mix mga kapsul di ba kapsul na to sa Dragon Fruit Plus Herbal Capsule o ang Dragon Fruit Gold mga higala naani ini ang usa sa ingredients mao ang buamira ha mo na ay mo kalimot mga sokin tik paminaw labi na gyud sa mga nanay nato mga ati nga nagbuntis no na ana mo mga 2 months 3 months inom gyud mo sa ato ang produkto ana nindot kaya o di ba ka mo inom mo o kaning natural nga mga ilimnon mga juices higala para nindot ang kutis sa inyohang mga kabataan basta ato ang produkto mga sokin tik paminaw bisaya sumida daw mapalit ninyo sa nagana butika o promosya Basta tatak St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Training, sigurado pag ikaw nakatumar, dili supplementation ang imong lawas lig-onon.
4: Yes, mga ka-dragon fruit, labani ang gipag-antos nga balatian. Mag-dragon fruit gold 12-in-1 700 milligrams kargadong mga sangkap nga gikinahanglan sa atong kalawasan para abdik kanunay ug hapsay ang paminaw. Fuel your day with dragon fruit gold. Available na sa tanang butika, Visayas ug Mindanao.
3: Mga kasuligang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
1: Happy birthday!
6: Uy! Thank you! Unsa man ni?
1: Gift na ko ni mo. Pagkabalo man guna ko ang anaan ni nga produkto, wako gaduha-duha o palit kay kabalo ko, gamit ka ini ni mo.
6: Unsa day ni bebe ambi abrihan sa nako? Uy! Dr. Fungi nga sabon? Salamat kay timing kay nahurot ang sabon sa balay.
1: Oh, you're welcome! Pero dili na sabon lang ha, kay ang Dr. Fungi Antifungal Medicated Soap tambal sad na.
6: Tambal nga sabon?
1: Oo! Ayaw pangisug ha. Nakabantay manggod ko nga sige kang pangato tungod sa fungal infection sa imong skin. Nanawa na ni mga samad-samad. Unsaon man imo pagkakita og uyab anang daghan kang kinalutan?
6: Hala uy, salamat kayo. Maayo ra gyud nga naay Dr. Fungi nga sabon.
1: Dr. Fungi Antifungal Medicated Soap.
6: Para sabon e. Up katol-katol ug fungi. Mag Dr. Fungi na. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
7: The hits from the 80s on 98.5 Radio John.

0: Good news, people of Binalbagan, 98.5 Radio John is now broadcasting worldwide. Here's how to download from your Android phone. First, go to Play Store, search Radio John 98.5, click install and accept. Now, you can hear 98.5 Radio John for free worldwide.
1: Broadcasting worldwide.
0: Wapo tayo.
2: Ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.
3: Nagapangita bala kamo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out? Yari na ang PM Bills Payment Center. Ang PM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Noseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa PM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. PM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: EXAM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do EXAM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City. And Do EXAM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do EXAM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. Ukon magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. Ukon magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: Heto na ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure energy. Pambatok sa stress, hubag-hubag, makatabang sa pag-control sa blood sugar, pampatinaw sa mata, makaayo sa atay, muamping sa atong kasing-kasing, maayo ang atong digestion, pabawa sa timbang, pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit, lami ang atong pagkatulog, maayo ang pagdaloy sa atong dugo, makaayo sa atong pangisip, mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Go! Kompleto na! Barato pa ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Pure energy. Naan na kini sa inyong mga butika? Mag-Dragon Fruit Gold! Na! Dragon Fruit Gold!
3: All around the world, we play the hits! 98.5 Radio Done.

0: replay the hits. 98.5 Radio Jan.
1: The hits from the 80s on 98.5 Radio Jan.

0: Good news, people of Binalbagan. 98.5 Radio John is now broadcasting worldwide. Here's how to download from your Android phone. First, go to Play Store. Search Radio John 98.5. Click Install and Accept. Now, you can hear 98.5 Radio John for free worldwide. Broadcasting worldwide. Wapo tayo.
1: Kailawas man ang atong adlaw-adlaw nga puhunan, usa ato kining ampingan. Kauban ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule alang sa lig-on nga immune system. Di pwedeng magluya, di pwedeng pasagdan ang lain-lain nga baratian. Dragon Fruit Gold capsule makatabang sa mga gaanto sa diabetes, insomnia, hypertension, bukul-bukul sa kalawasan ug uban pang balatian. Ang inadlaw nga pag-inom og Dragon Fruit Gold capsule makahatag kahupay sa stress ug anxiety, maayong pagtulog ug digestive function. Usa tambag ko nganong mag-antos man nga pwede gid nimo ning suwayan. Dragon Fruit Gold Capsule para goodbye sa giantos mong makahasol. Dragon Fruit Gold 12-in-1 Capsule. Available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
2: Radio John. Joke time.
3: Isa sa batasan sa mga Pilipino daw hindi gidyaan mo. Inaabalang hindi sila yung makontento. Biskan anong muna ka maayo, may mahambal gina sila gyapon nga hindi amo. For example, nagid lang ko ng OFW magpuli sa Pinas. De syempre, may panghatag ka bisang guru gagmay lang. Manghatag ikaw sang habon. Maihambal man na sila sa gihapon. Ay ano man yan man? Bago lang siya nag-abot. Habon lang yang iyang agindala. Mahatag ka sang tsokolate. Mayo, pati yung bata ni Kapitan. Kaya mga tsokolate ka mga dalagko kag medyo damo. Te, ginkumparar ka pa yan sa iban. Mahatag ka sang t-shirt made in Thailand para souvenir. May comment, ay ano man niya man? Do ka baratuhon man sinikag ang tela do hindi manami. Mahatag ka sang kwarta kay titabi nimo, makabulig ka na. Hambalon kanila, ay tabi ko ang mga OFW damo na sila kwarta. Te, na frustrate mo pa ya sila. Amun gani sa sunod, paghambal ka muya kung ano ang inyong gusto. Kay man, obrahan ta ka mo sang tarong, baka-bakahan ko na diri. Part-time man, kung Sabado kag Domingo, para mabakal ang inyo yung mga gusto. Kay ang nagagawa, kamo na ang ginhatagan, kamo pa ya ang dihado. Bauti, Diyos ko.
2: 88.5 Radio John.
4: Guwapo taya. Palok pa.
0: Good news, people of Binalbagan. 98.5 Radio John is now broadcasting worldwide. Here's how to download from your Android phone. First, go to Play Store. Search Radio John 98.5. Click Install and Accept. Now, you can hear 98.5 Radio John for free worldwide.
5: Broadcasting worldwide.
4: Wapo tayo.
6: The hits from the 80s on 98.5 Radio John.

Nagapangitablaka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang LTD ka Globe kag Loseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kuna personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
1: Ang pagpakabana sa bahayong panglawas. O garon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida Uga Dragon Mel Galios.
2: Welcome o kumusta mga suking tig paminaw.
3: Welcome Visayas og Mindanao.
2: Ubani na pud ninyo mga ka Dragon Fruit sa 5 ka minuto sa ato ang programa. Ang pagpakabana sa maayong panglawas. Ako yung hatag na sa imong higayon, Doc.
4: Yes, of course. Pagkasokin, tig paminaw. Mayang adlaw ka Dragon Mail. Mayang adlaw sab sa Malaysia sa ato. Kanunin nagasunod sa ato ang programa mga suking tig paminaw. No? Visayas og Mindanao. Ani ana sa inyo hang ubos sigala igsoon sa kahanginan. O ba ninyo mga sokin di diha sa inyo mga sokin sibihanan sa matag atakna sa ato ang programa from St. Vincent GSK Healthcare for the Supplement Trading. Nasa mga nakasulay na mga sokin tig paminaw sa ato usab mga produkto napaka-epektibo garantisado og barato sama usab ni ining atong Dragon Fruit Gold, Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Ay makalimot mga sokin tig paminaw, basta Dragon ang inyo hang pilion, di ba? Wala nga makabarato mo mga sokin tig paminaw. Nga naa usab sa ato ang mga butika, ha, di ba? Sa inyo hang lugar. Wala igala ang ato usab nga Dragon Herbal Coffee Mix. Mao ni siya ang pinakalindot kaya nga klasis kapi. Walang palpitasyon mga sokin tig paminaw sa klasis kapi. Di gan maglabad niyong olo, di maghaplos niyong kuto-kuto. Wala igala ang pinakalindot kaya nga klasis kapi. Kay more on herbal, dusi ka klaseng herbal, ha? Ay mo kalimot na, basta dusi ka klaseng herbal, sigurado inyo hang lawas, ligonon kanunay sa ato ang kape. Ano nga ang atong kape, adili ingon nga di ka katulog, mas lindo tinuon ang imo hang pagkatulog. Ay mo kalimot usab sa ato, usab nga kape, nga mauusab ang Dragon Herbal Coffee Mix plus naapunti kape nga Hard Max Coffee for Men. Ay mo kalimot na, kay ang ato usab nga kape, nga Hard Max, muhatag po ni Udugang kusog kaligon sa performance paglabing-labing ni Mr. ug ni Mrs. Ay magkalimot ha, 1 cup lamang mga sokin tigpamin sa Hard Max Streams Coffee for Men with all kinds of ginseng. I-ready mga sokin tigpamin sa labanan ni Mr. ug ni Mrs. Ha? Ay magkalimot ha, nindot kaya ang performance pag ikaw naka-Hard Max. Ha? Hard ang simula, Max ang sarap mga higala. Alang usap niya ito, nga doon ay mga problema panit. Ha? Basta doon ay problema panit mga sokin tigpaminaw. O sana po nga makatabang ang Dragon Herbal mga sokin tigpaminaw. Dragon Massage Oil with Chubaki. Ha? Akini siya daghan kay mga herbal ang naanini. Mas lindot po nis. Pagkatol-katol, mas lindot po sa imong ulo. Kung doon naman kay kaspa, doon naman kay kuto, lusa. Ah, matabangan sa Dragon Massage Oil with Chubaki. Mapagpilian ninyo mga sokin tigpaminaw kumot nini. Sama sa ilang-ilang, sama usab sa lavender, sampagita mga sokin tigpaminaw nga naadiha. Ah. Makatabang na higala sa mga pamaol, nanay, tatay, matagabi, pwede mong magpamasahe with all whole body massage, no, di ba? Ang kayang matabangan sa Dragon Massage Oil, mga higala. Ay magkalimot usab sa atong sabon, Dr. Punti Soap lamang ang katapat sa katundunay mga skin problems. Doon na mamibunay, up, ringworm, mga sugat na ayaw gumaling. Kinisya at kayang matabangan sa Dr. Punti Soap. Kabag usab ang K-Skin Glow Power Whitening Soap. Ay mo kalimot na mga sokin tig paminaw. Para nindot ang inyong hamis ang inyong aping intero kalawasan. Like cutis artista ang resulta. Gamita, testingin ninyo. Walay kumos magsulay. Nga mapalit ninyo ang atong produkto sa nagkadaang butika o farmasya. Doon lamang sa inyong mga lugar. Basta tatak St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading. Ato na bay. Mao na higala ang pinaka-importante ng atong masayran usab. Sa ato ang produkto, kung saan doon natin daily supplementation. Importante mga sokin tig paminaw. Ang ayos na to ang ato ang mga herbal supplement for conditions. Tabangi ang inyong kagulingon mga higala, mga sokin tig paminaw. Labi niyo sa nag-antos mga sokin tig paminaw sa ilahang mga sakit, mga varicose veins, doon na may Alzheimer's disease mga sokin tig paminaw. Something at me, lower the risk of blood clot sigala. Ay mo kalimot ha, basta doon natin daily supplementation. Layo kahit sakit mga sokin tig paminaw. Basta tatak, St. Vincent, GSK Healthcare Food Supplement Trading. Ang nakatatak sa atong produkto higala, sigurado ang ikaw nga nagkaluya. Sigurado imuhang lawas, baguhon.
2: Yes mga suking tig paminaw, keep your body strong and healthy with Dragon Fruit Herbal Capsule o Dragon Fruit Gold. Natural, nutritious o puno sa antioxidants. Available na kini sa tanang leading drugstores sa Visayas uga Mindanao.
1: mga kasuligang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
5: Agi.
6: Naunsa ka din, ha?
5: Nagsakit akong likod, sakit ilihok akong muscles. Murag na ako'y muscle cramps. Hasta akong liog, stiff neck dasan siguro ko.
6: Uy, pagtarong din, ha? Kabata pa nimo para ana, ha?
5: Dili, uy. Gikan mangug ko sa gym gahapon, pag-uli, nabasa pagigug ulan, dalang panuhot siguro ni.
6: Oh, if ka na lang, ayaw ka bala ka, kay na ako'y ipasulay o gamit nimo.
5: Ah, imo na bukong binuangan, ha?
6: Dili, uy. Kaning akong ihatag nimo, mausad ni ang nagama sa Dragon Fruit Herbal Capsule o Dragon Herbal Coffee. Dili jud ka magmahay.
5: Mauba? Unsa man na?
6: Dragon Herbal Oil with Subaki. Aduna kinay Dragon Fruit Powder, Subaki Oil, Gabon Powdered Leaves, Moringa Seed Oil, Turmeric Root Powder o Ginger Oil.
5: Daghana ding ingredients ani, no?
6: Alangan, para siguradong maayo ang resulta. O dira o, sulayi dayon.
5: Wow! Dragon Herbal Oil with Subaki. Pwede sa dainisa, rayuma, nerve pain, arthritis, sakit sa ulo, katol-katol, insect bites o minor sprain o strain?
6: O diba, bongga ang Dragon Herbal Oil with Subaki. O asa naman ka, di ba niingon ko nga sulayin na o gamit ang Dragon Herbal Oil with Subaki?
5: Sulayan bitaw nako, pero ganahan ko, akong palangga mo haplas nako. Uliun sa nako, ha?
6: Dragon Herbal Oil with Subaki.
5: Ang haplas nga mutang-tang sa panuhot o sakit-sakit sa imong lawas. Papalit sa mga butika sa inyong lugar.
7: The best mix.
8: You're on 98.5 Radio John. Radio John.
9: Non-stop music.
10: Sunday. Rewind. Sunday. Rewind. Good afternoon.

ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.

Pagkapangitablaka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash, Kagmaya, Cash In and Cash Out, yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash, Kagmaya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT, Kaglobe, Kagloseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: XM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do XM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do XM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do XM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. Upon magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. Upon magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: Heto na ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure Energy. Pambatok sa stress, hubag-hubag, makatabang sa pag-control sa blood sugar, pampatinaw sa mata, makaayo sa atay, muamping sa atong kasing-kasing, maayo ang atong digestion, pabawas sa timbang, pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit, lami ang atong pagkatulog, maayo ang pagdaloy sa atong dugo, makaayo sa atong pangisip, mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Go! Kompleto na! Barato pa! Ang pinakabagong Dragon Fruit Go! Pure Energy. Naanakini sa inyo mga butika. Mag Dragon Fruit Go! Na! Dragon Fruit Go!
3: The latest hits and the greatest memories.
4: This is 98.5 Radio John.
5: Radio John.
6: Non-stop music. Sunday. Sunday. Rewind. Sunday. Rewind.
7: Good afternoon.

kapag itablaka mo sa nga pinakamanubo nga palayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco Bills Payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahi man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahi kami sa Ben Madalugdug Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: XM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do XM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do XM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do XM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, Bisonet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. Upon magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. Upon magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: Dragon Fruit Plus 650 mg.
3: Biroy baroro, sinta. Purok ba ni kanon, puro ng extension. O wala pa yung pandemic at sugo na ko gamit o Dragon Protein Herbal Capsule o kape o haplas. Ay, okay kayo. Mo'y nakahatag o gastas o kinabuhi na ko. Sa mga naminaw nga, kung mo gamit o mga produkto sa Dragon Fruit Herbal kay maayo kayo atong kinabuhi. Yes.
2: Gamosa pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
4: Alkasi! Alkasi! Aniya na ang nasulayan o masaligan? Alkasi! Alkasi! Sa mga nag-antos o lain-laing balatian, sa mga gipangkapoy o luya ang lawas, ubo, hilanat, may diferensya ang lagos, adunay asma o anemia, tumar o alkasi! Alkasi! Alkaline with vitamin C, makatabang sa kahimsog sa atong pamanit o kabukugan, malikayan ang atake sa kasing-kasing, power immune system booster pagyod, Alkasi! Para always healthy! Mag-Alkasi! Alkaline with vitamin C! Alkasi! Alkasi! Mapalit sa tanang mga butika!

0: This is 98.5 Radio Jun.
1: Non-stop music.
2: Sunday. Rewind. Sunday.

kapag itabla ka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco Bills Payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglan.

0: EXAM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do EXAM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City. And Do EXAM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do EXAM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Heto na ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure energy. Pambatok sa stress, hubag-hubag, makatabang sa pag-control sa blood sugar, pampatinaw sa mata, makaayo sa atay, muamping sa atong kasing-kasing, maayo ang atong digestion, pabawas sa timbang, pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit, lami ang atong pagkatulog, maayo ang pagdaloy sa atong dugo, makaayo sa atong pangisip, mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Go! Kompleto na, barato pa, ang pinakabagong Dragon Fruit Go! Pure energy. Naan na kini sa inyong mga butika? Mag Dragon Fruit. Go na. Dragon Fruit. Go.
2: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. Ukon magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. Ukon magbisita sa Terra Nova Computers if debates. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
3: Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: laging makapagpapa-inactive, makapagpapa-good vibes, at taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya, palukpa!
1: Time check. It is now 3 o'clock. Brought to you by Radio John 98.5.
2: The greatest love songs.
3: You are listening to Binalbagan's Best 98.5 Radio John.
4: Radio John.
5: The best mix of golden oldies.
3: You're on 98.5 Radio John.
4: Radio John.
3: Radio John.
6: Non-stop music.
7: Sunday. Sunday. Rewind. Rewind. Sunday. Rewind.
8: Good afternoon.
9: Tay, mati na radyo?
10: Paano? Sariin.
9: Dira sa may 98.5 radio dyan, Binalbagan ni siya tay ha?
10: Tuod anak.
9: Oo tay, dali na mati na tay, push na da.
11: 98.5 radio dyan, Binalbagan.
9: Nami!
12: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
13: Ang pagpagkabana sa maayong panglawas. O garoon na ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida ug Dragon Mel Galios.
14: Welcome o kumusta mga suking tig paminaw.
15: Welcome Visayas ug Mindanao.
14: Ubanin na pud ninyo mga ka Dragon Fruit sa 5 ka minuto sa ato ang programa. Ang pagpakabana sa maayong panglawas. Ako yung hatag na sa imong higayon, Doc.
16: Yes, welcome. Welcome mga sa kong pinaw sa ito ang programa. Ang pagpakabana sa maayong panglawas. Subanin kami ninyo ni Dragon Mel. And of course, sa ito sa mga tulumanon. Sana ka din yung mga sokeng sabihanan. Bisaya sa Ogami Danaw. Ato sa mga sokeng nagasunod kanunay sa ito programa. Maayong adlaw ninyong tanan diha. Maayong adlaw usap diha, Dragon Mel. Ay mo kalimot mga sokeng tig pinaw. Ang inyong usap nga ubos o higala. Sa kahinginan from St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading. O nga nagpahigayon mga sokin tigpahin sa kanagani ang mga klaseng produkto para usab maprotektahan ang ato usab nga original nga panglawas igala. Ah, di ba ka Dragon Mill? No, kita dapat dili ang babalaka ha, di ba? Walay ang ngayong kabalakaan. Aro usab mapaggag o mapribisyonan ang ato usab. Mga na igala, pinaganindot kayo kay ang Dragon Fruit Plus o ang Dragon Fruit Gold Herbal Capsule. Dako na kinisiyag tabang para sa ato ang panglawas. Ano na tayo daily supplementation igala? Ah, pwede nyo na sa ipagsabay, buntag o hapon ng higala, ang Dragon Fruit Plus o ang Dragon Fruit Gold. Mawag na sa naganing sakit o balatayon, sama o sa pananglitan, sa maayong sirkulasyon, sa ato sa mga dugo. Muna, importante na, pagtaas-usap sa atong sugar, pagtaas-usap sa atong kolesterol, pagtaas-usap sa atong uric, hining higala. Nindot kaayon ni nga klasis kapsula. Ato usap nga lami ang kape nga mao ang Dragon Herbal Coffee Mix. Ang kape nga mga kaigsoonan nato nga kini nga pananglitan bitaw sa ato mga kaigsoonan nga gibawalan na sila mga sokin doktor sa pag-inom pag-inom sa pampublikong kape, di ba? Kini na gyud ang kape nga nindot kaayo. Walang pagtaas sa inyo hang sugar, no, di ba? Walang pagtaas sa inyo hang uric, walang pagtaas usab sa inyo hang kolesterol. Kani ana ang kape nga wala usab, walay palpitation, di ba? Ang Dragon Herbal Coffee Mix, purong herbal with insulin plant, no? Og ang Dragon Masasul mga higala, dako po ni siyang papil. Labi na gyud ni nanay tatay. Doon na mo yung mga kisunan po nato nga na problema po sa ilang varicose veins, rheumatism, arthritis. Kini na gyud ang pinakanindot kayo nga klase sa haplas, di ba? Nga mao ang Dragon Body Oil or Dragon Massage Oil with Chubaki, ha, di ba? Nindot ni higala mga sokin tiwi, varicose veins, arthritis, uguban pa niini. Ay mo kalimot usab mga sokin tiwi, nga ito usab nga produkto, nga mao ang Dr. Pongisop. Kung na problema man ato mga kaisunan sa mga minor skin disease, gamit mo sa Dr. Pongisop mga sokin tiwi paminaw. Doon na may mga up-up, mga buni, mga sugat na ayaw gumaling. Kanina yun ang pinakanindot kaayo. Abag usab ang Dr. Pongisop, ang ato usab ng Dr. Pongisop mga higala. Ang ato usab ng case king law, mas nindot kaayo. Kung muhamis inyong aping, hamis intero kalawasan, laikotis artista ang resulta, kininagyan inyong palitun. No, sa nagkanang butika o promosya, basta tatak, St. Vincent, GSK Healthcare Food Supplement Trading. Pwede mong mutik, sigala sa atong numero sa 0950-4419-006. Balikon ko, 0950 0946 mo nay kala nga to ang contact number alang sa dugang kasayuran mga soken tig paminaw ay mo kalimot usab sa to ang produkto ha. Ang produkto na to nga kompleto na sa mga nutrient ingredients, kompleto na sa nagkadaang classes vitamin C. Abo sa alang usab sa mga may mga nagkadaang sakit og balatian. Na unsa daw ning gitawag og sakit nga dili na to matansya, di na to unsa ba? Aduwa mo sa inyo mga soking doktor, ha, di ba? Aron mahatagan mo ang insaktong solusyon, unsa may maayo nga himuon, aron nga nga to ang panglawas. Diha ninyo masayran mga sokin tigpaminaw. Now, dunay kayuhan, dunay kiniang solusyon. Aron nga ang ato sa mga panglawas, maprotektahan higala. Labi na gyud sa nagadayon sakit o balatian. Ay makalimot, daily supplementation, batasana ang pagtubar sa Dragon Fruit Gold, Dragon Fruit Plus Herbal Capsule, Basta Tatak, St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading, sigurado, imong lawas protektado.
14: Yes, mga suking tigpaminaw, stay healthy, stay happy with Dragon Fruit Herbal Capsule and Dragon Fruit Gold 12-in-1 700 milligrams, natural, nutritious, trusted by many and available na sa tanang leading drugstore sa Visayas uga Mindanao. Ang Dragon Fruit Herbal Capsule gikan sa kinaiyahan para sa imong kaayuhan.
13: Mga kasuligang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
4: Let's talk. You're listening to the only FM station in Binalbagan, 98.5 Radio John.
2: The best mix of golden oldies.
3: This is 98.5 Radio John.
6: Non-stop music.
7: Sunday. Rewind.
6: Good afternoon.

Ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John

0: DoExam Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. DoExam Incorporated, Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and DoExam Incorporated, Yamaha, Binalbagan. DoExam Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Mga pena ta!
2: Tessie Catan Griffith, Upper Mutong, 66.
3: Ininom
2: na ako, permi, ang coffee lang.
3: Yes.
2: Oo. Kasi katong mga na coffee sa una, nagpalpitate man ako.
3: Mm-hmm.
2: Nag-change ako kaning dragon fruit.
3: Yes.
2: Naka 3 to 4 times a day ako, okay, nag-coffee. Walang palpitate effect. Coffee, oh, tinuod yun. Karon kung gusto niyong ano, uminom ng kape, kana na lang dragon fruit
3: herbal coffee mix.
2: Herbal coffee mix. Mm. Kasi dili ka magpalpitate.
3: Yes.
2: Oo.
3: Tama.
1: Mga pena ta!
4: Ang dragon fruit herbal coffee mix, mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
5: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, Pisonet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. O kung magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. O kung magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, serbisyo nga di kalidad, kagarantisado.
6: Talking to your friends about their problems with drugs and alcohol may not be easy. Pero kung makikinig ka sa radio dyan, it can make all the difference. Maadi ka nalang sa boses ng DJ. Maadi ka na lang siguro sa mga pinapatugtog niya. Pero wag lang sa masamang bisyo. Hatid sa inyo ng Radio John 98.5.
7: The best mix of golden oldies.
8: This is 98.5 Radio John.
9: Non-stop music.
10: Sunday. Rewind.
11: Sunday. Rewind.
12: Good afternoon.

Kung pangitabla ka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash, Kagmaya, Cash In and Cash Out, yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash, Kagmaya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT, Kaglobe, Kagloseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: EXAM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do EXAM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City. And Do EXAM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do EXAM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. O kung magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. O kung magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: Heto na ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold!
3: Pure energy.
2: Pambatok sa stress, hubag-hubag, makatabang sa pag-control sa blood sugar, pampatinaw sa mata, makaayo sa atay, muamping sa atong kasing-kasing, maayo ang atong digestion, pabawa sa timbang, pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit, lami ang atong pagkatulog, maayo ang pagdaloy sa atong dugo, makaayo sa atong pangisip, mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Go! Kompleto na! Barato pa! Ang pinakabago! Dragon Fruit!
3: Go! Pure energy.
2: Naanakini sa inyong mga butika. Mag-Dragon Fruit!
4: Go!
2: Na! Dragon Fruit! Go!
5: Non-stop music!
6: Sunday! Sunday! Rewind!
7: Rewind!
6: Sunday! Rewind!
8: Good afternoon!
9: The best mix of golden oldies.
10: You're on 98.5 Radio John.
11: Radio John.
12: Radio John.
6: Music. Sunday,
7: Rewind.
6: Rewind.
7: Sunday,
6: Rewind.
8: Good afternoon.

0: Hi! Ako nga pala si Jeffrey, certified listener ng Radio Jan dito sa Masbate City. Negros to Masbate? Aba, oo! Dahil yan sa mobile app ko. Yes, mobile radio app na galing mismo sa Radio Jan. Available na to sa Google or Play Store. Hanapin nyo lang, Radio Jan 98.5. Pagkatapos, i-click, download, install, at mapapakinggan nyo na ang Radio Jan kahit saan mang kayong lugar, o kahit sa Pilipinas, o kahit sa ibang bansa, sa opisina, sa trabaho, o kahit sa eskwela, kasakasama nyo ang Radio Jan. Eh, paano kasi? Ganda ng music, ganda ang blending, at nakaka-good vibes pa. Kaya maraming salamat sa Radio Jan. Kahit nasa restaurant ako, naka-tune in ako. Sandali, kain muna ako. Radio Jan. Gwapo taya, palukpa.
1: This is 98.5 Radio Jan.
2: Ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio Jan.
3: Yeah, binalba.

pangitablakan mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Noseco Bills Payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. We'll be right back.

Ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio Johns.

pangitablaka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco Bills Payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Yoma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Yoma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Yoma Space Rental.

0: And Do Exam Incorporated, Yamaha Binalbagan. Do Exam Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. O kung magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. O kung magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: Alkasi! Alkasi! Ani ana ang nasulayan og masaligan. Alkasi, Alkasi. Sa mga nag-antos og lain-laing balatian, sa mga gipangkapoy og luya ang lawas. Ubo, hilanat, may diferensya ang lagos. Adunay asma og anemia. Tumar og Alkasi, Alkasi. Alkaline with vitamin C, makatabang sa kahimsog sa atong pamanit og kabukugan. Malikayan ang atake sa kasingkasi. Power immune system booster pa gyud. Alkasi, para always healthy. Mag-Alkasi, alkaline with vitamin C. Alkasi, Alkasi, mapalit sa tanang mga butika.
3: Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: The hits from the 80s on 98.5 Radio John.
1: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
2: Ang pagkabanan sa maayong panglawas. O garoon ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida Uga Dragon Mel Galios.
3: Yes, welcome Visayas Uga Mindanao sa ato ang programa karong adlaw. Ubanin na pud ninyo ni Doc Alan Autida sa 5 ka minuto sa programa nga puno sa kasayuran bahin sa maayong panglawa. So karong taknaa Doc Alan, gina-welcome nato atong mga suking tigpaminaw Doc no sa ato ang hisgotanan karong taknaa Doc. Yes Doc.
4: Yes, welcome sa mga suking tigpaminaw sa ato sa mga programa tulumanon. Ano na sabi gala? And of course sa inyong ubo si galag-alagad sa kanginan, huban ninyo sa pipila ka mga minutos sa inyong mga suking sibihanan. Mao na. Niya gala atong mga suki nga nagasulod kanunay. Abisaya soga Mindanao. Maing adlaw niyo tanan diha, maing adlaw ka Dragon Mail. Maing adlaw usab sa nanay tatay palo na plastada kung asa mo na mutang karon sa inyong lumutangan. Ani ana sab atong isgutan ang ato usab nga mga produkto nga nasulayan na sa kadaghanan nga napaka-epektibo from St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading. Nasulayan na sa atong mga kaigsuunan no nining ato ang produkto nga mao ang Dragon Fruit Gold, Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. O na higala ang nakanindot ani maayo-kaayo sa ato sa sirkulasyon sa dugo. Dili lang sa dugo mga sokit tigbalos sa mga inflammation, mga doon na may mga problema sa pangsulod no sa inyohang lawas mga sokit tigpaminaw. Sulod o gawas no nga kayang matabangan sa Dragon Fruit Gold o Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. O ang ato usab nga Dragon Herbal Coffee Mix mga kaigsoonan nato nga nagkaluya na dili na sila painumon mga kape sa ilahang mga sokin doktors sa pampublikong kape. Kanina gyud mga sokin tigpaminaw ang Dragon Herbal Coffee Mix with insulin plant. O ang ato usab nga Dragon Massage Oil ay makalimot ha, good for varicose veins, rheumatism and arthritis. Dako ning tabang para kang nanay tatay palo nagplastada mo higala. Matagabi eh, gamit mo Dragon Massage Oil with Chubake. Mapagpilian ninyo ang kahumot ni ini like sampagita, ilang-ilang og ang lavender. Ay makalimot ni ini ha. Ang ato usab nga Hard Max Stream Coffee for Men mga sokin tigpaminaw with all kinds of ginseng ha. Oy mga sokin tigpaminaw, 1 cup lamang no ang inyong gamiton sa ato usab nga Hard Max Stream, ah, di ba? Ang Hard Max Stream mga sokin tigpaminaw, kape nga nindot kaayo with all kinds of ginseng. Ready na inyong kagalingon sa paglibing-labing ni Mr. o ni Mrs. Anindot kayo ang performance ni Mr. Pag nakainom sa Hard Max, hard ang simula, max ang sarap. Muna higala ang nakanindot sa ato usab nga kape. Ay mo kalimot mga sokin tigpamina usab. Mga iso na ito ang napublima silang pamanit. Na sila yung mga minor skin disease. Ha? Doon ay bunye, up-up, ringworm, usa, uban pa mga higala. Kayang matabangan sa Dr. Ponji Soap, ang Dr. Ponji Soap mga sokin tigpaminaw, ma-apply ninyo ni matagamit sa matag-adlaw ninyo nga ginagamit ang ato usab nga Dr. Ponji Soap kaabag ang Kay Skin Low Power Whitening Soap. Kutis hamis ang resulta. Muhamis inyo ang aping mga sokin tigpaminaw intiro kalawasan pagmugamit mo sa ato usab nga Kay Skin Low Power Whitening Soap. Ay mo kalimot mga sokin tigpaminaw. Basta produkto sa St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading, nindot kaayo ang resulta sa inyohang pamanit na. Ay mo kalimot, tigala. Ang mga pangutana sa ato usab ng mga listeners, okay. How to benefits no sa ato usab ng Dragon Fruit Plus o ang Dragon Fruit Gold, mga sokin tigpaminaw. Unsay mga benepisyo, mga pangutana sa ato mga kaigsoonan. Your health like skin disease, mga sokin tigpaminaw. Skin diseases, blood circulation, and antioxidant properties, good for a brain, good for blood pressure, increase collagen. Mauna higala ang naa sa atong produkto. Kompleto na sa ingredients, nutrients at saka nagkadaiyang classes vitamin C. Sa ato usab nga kapsula Dragon Fruit Gold, Dragon Fruit Plus Herbal Capsule, pwede nyo ipagsabay mag 1 capsule 2 times a day, 1 hour after meal. Basta tatak St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading nga mga produkto nga mapalit ninyo sa nagkaraang butika o pormasya. Lawas nimo protektado.
3: Yes, mga ka-dragon fruit, labani ang gipag-antos nga balatian. Mag-dragon fruit gold 12-in-1 700 milligrams kargadong mga sangkap nga gikinahanglan sa atong kalawasan para abdik kanunay ug hapsay ang paminaw. Fuel your day with dragon fruit gold. Available na sa tanang butika, Visayas ug Mindanao.
2: Mga kasuligang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
5: Kaping kape. Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin himo sa dusi ka natural nga ingredients: dragon fruit, guyabano, mangosteen, ginseng, stevia, insulin, turmeric, moringa, kag ginpahmot pa ang aroma gikan sa robusta kag arabica coffee beans, nga ginbutangan sang non-dairy creamer para mabatsyagan mugin ang tunay nga sabor sa kape. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin. Coffee na healthy pa. FDA approved. Gani safe imnon. Available sa mga drugstores malapit sa inyo lugar.
2: This is Radio John 98.5 FM, ang gilapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5.
6: Gapo taya!
2: Gapo taya!

pangitablakan mo sa nga pinakamanubo nga palayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang PM Bills Payment Center. Ang PM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco Bills Payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa PM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. PM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: XM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do XM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City. And Do XM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do XM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. O kung magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. O kung magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: Ikaw bala isa sa mga naglimit na sa kalamay sa lawas. Inibangon hambal sa doktor, may sakit na, hindi na pwede makapangapi, hindi na magproblema. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin, premium quality, 100% organic, sugar-free, low cholesterol. Mas ginababakod pa sini ang aton immune system. Kag gina-delay ang aton pag-edad. FDA approved, gani safe immun. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin. Bayain na ang imudaan nga kape. Diri ka na sa healthy nga kape. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin. Available sa mga drugstores malapit sa inyo.
3: The hits from the 80s on 98.5 Radio John.

pangitabla kamo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang PM Bills Payment Center. Ang PM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco Bills Payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung ang personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa PM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. PM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. O kung magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. O kung magbisita sa Terra Nova Computers, FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
1: Ito na ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure energy. Pambatok sa stress, hubag-hubag. Makatabang sa pag-control sa blood sugar. Pampatinaw sa mata. Makaayo sa atay. Muamping sa atong kasing-kasing. Maayo ang atong digestion. Pabawa sa timbang. Pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit. Lami ang atong pagkatulog. Maayo ang pagdaloy sa atong dugo. Makaayo sa atong pangisip. Mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Go! Kompleto na! Barato pa ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Pure energy. Naanakinig sa inyong mga butika. Mag-Dragon Fruit Gold! Na! Dragon Fruit Gold!
2: The hits from the 80s on 98.5 Radio Jawa.

Pagkapangitablakan mo sa nga pinakamanubo nga palayran sa transaksyon para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco Bills Payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: Do Exam Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do Exam Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do Exam Incorporated Yamaha Binalbagan. Do Exam Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. Upon magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. Upon magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: Happy birthday!
3: Uy! Thank you! Unsa man eh?
2: Gift na ko ni mo. Pagkabalo mong guna ko ang anaanali nga produkto, wako gaduha-duha o palit kay kabalo ko, gamit ka ini ni mo.
3: Unsa day ni bibi abri-abrihan sa nako? Uy! Dr. Fungi nga sabon? Salamat kay timing kay nahurot ang sabon sa balay.
2: Oh, you're welcome. Pero dili na sabon lang ha, kay ang Dr. Fungi Antifungal Medicated Soap tambal sad na.
3: Tambal nga sabon?
2: Oo. Ayaw pangisug ha. Nakabantay manggod ko nga sige kang pangat. Tungod sa fungal infection sa imong skin. Nanawa, nanay mga samad-samad. Unsaon man nimo pagkakita og uyab anang daghan kang kinalutan?
3: Hala uy, salamat kayo. Maayo ra gyud nga naay Dr. Fungi nga sabon.
2: Dr. Fungi Antifungal Medicated Soap.
3: Para sabon eh, up-up, katol-katol, ug fungi. Mag Dr. Fungi na. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
4: The hits from the 80s on 98.5 Radio John.

98.5 Radio Done. The hits from the 80s on 98.5 Radio Done.

0: Good news, people of Binalbagan, 98.5.
1: Mic test. Mic test. Mic test. 98.5. Mic test.
0: Android phone. First, go to Play Store. Search Radio John 98.5. Click install and accept. Now, you can hear 98.5 Radio John for free worldwide. Broadcasting worldwide.
1: Wapo taya.
2: Ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.
3: Nagapangita pala kamo sa nga pinakamanubo nga palayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out? Yari na ang PM Bills Payment Center. Ang PM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa PM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. PM Bills Payment Center and Joma Space Rental.
4: Yeah, Binalbag.

0: Accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. O kun magtawag sa 0999-817-4815 35-7227 o kung magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad kagarantisado.
1: Kahayag sa panit imong gipangita, daghan kang gisulayan apan wa gihapon imo ni nakuha. Sulayi ang pinakabag-o, K-Skin Glow. Para sa hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow usa ka power whitening dragon soap. Aduna kini dragon fruit extract, koji, gluta, collagen, ug uban pang mga ingredients para ma-achieve ang glow nga gusto nimo. Dermatologist tested na usab kini. Perfect para sa imong nawong ug lawas. Glow with K Skin Glow Power Whitening Dragon Soap. Sa Skin Glow, hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow Power Whitening Dragon Soap mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
2: Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbaga, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: 98.5 Radio Dan.
1: May hugot ka ba? O di kaya'y may mabigat kang problema na parang hindi mo na kaya? Huwag kang mag-alala kasi nandito na ang certified para sa bano. My name is Papa Teddy Bear. Welcome to the show. Ihugot mo na, i-share mo pa from 7 to 9 in the evening every Saturday and Sunday ulihi at 98.5 Radio Dan. Guwapo at guwapa tayo.

0: Net 8.5 Radio Jan, gwapo at gwapa taya, palok pa. Hindi mo baguhan, gusto mong bago pa. Good evening guys, good evening Binalbagan. Hello world, kumusta, kumusta? Kumusta Binalbaganon? Kumusta Western Visayas? Good evening sa inyo tanan. Hello boss, good evening. Welcome sa Hogot Pamula Bugay Portion. Simple kaupon sa Giyapon ng Certified Pabazang Banwa. My name is Papa Titty Bear.
1: And Papa Juver.
0: Yeah.
1: Gakalingaw ba? Good luck rin mga to. Pangsang guwapo pang no?
0: Gani.
1: Anyway, mayong gabi Pilipinas. Once again, kaupon nyo kami ni Papang Ted from 7 to 9 sa kagabihon para sa Hugot Pamor and Labogay Portion.
0: Yan. Yeah. Masakit naman ni Kron Chan nila sa Tunpang.
1: Oh, ihanda ang Chan, ihanda ang bulong para sa sakit Chan.
0: Yan. Okay, isa ka sa mong join ha, 0921-284-8590.
1: And of course, you can message ang inyong greeting sa amon ni Papang Ted sa amon niya personal account, no? Pwede kita pakisearch ng Jewel Ceremona and Papang?
0: Sa ito nga, FB, Facebook Live, sa ito nga, ano bang, ang...
1: Official page.
0: Official page sa 98.5 Radio Jana Binalbagan. Nakalipat ko pang basta tupad ka.
1: Ara ka naman. Intro pa lang, sakit na.
0: Yan. Okay, hello na pero sining and good evening kay Johnny Fabiles sa Haila Kuno sa Singson Family na sa Maya Crossing Balo Agisan. Thank you so much. Happy listening sa inyo.
1: And of course sa mga listeners sa pangaras sa Guapang mga OFW, mayong yes. Gab-A, mayong aga, ka mayong ugtos ninyo tanan.
0: Oo, sa tuntun lang, excited na tuntun si Mamang Ginalyn masadya sa Singapore.
1: Babati ako, bes, ang tingag mo Mamang Ginalyn.
0: Kaso pang hindi sa kuno katawag ko na hindi a day off kay Araya Guardia.
1: What? Bantay si Rado ba?
0: Bantay si Rado. Hello and happy listening. Good evening kay Mabel Pabre. Thank you so much. Happy listening. That's from Riyadh, Saudi Arabia.
1: And of course, sa tanan-tanan nga nakatutok subong especially Drea sa Banuas ang Binalbaga, no? Sa 16 ka barangay, mayong gabi sa inyo tanan mga palangga.
0: Ano ba palagaan ka pa nga?
1: Siyempre, ma-file ako si Uzi next week. Ha?
0: Oh, pagkabutuan si Papa Jobert ha, bilang isa ka Vice President of the Philippines.
1: Disqualified, ayun ba? And of course, ato nga na mga listeners, siya pang nakatutok especially sa mga tricycle drivers, nga may mga sound sila pang nakatutok sa 98.5 Radio Jan.
0: Mm-hmm. And of course, sa may Binalbagan Public Market, na nakatutok always sa 98.5 Radio Jan, mga department store nila pa.
1: Yes. Thank you so much, pagpamati. And... of course, hindi magpaulihi pang ang akong barangay dire sa barangay BL pang.
0: Mm-hmm. Nakala sa mga BL pang, no?
1: Yes, namin yung taytay.
0: Ang taytay namin na. Pongistar.
1: may hugot ka?
0: Wala lang.
1: Ah, okay. Pero kabalo ka pang.
0: Nga.
1: Ang taga-BL mo, ano, mga pinalanggaon.
0: Oh, like you.
1: Friendly lang, kuya.
0: Ay, di pagpalangga naman nag-alis sa friend, di ba?
1: Yeah, start from a friend. Sometimes, iba ang friend with benefits.
0: Nan! Wala ka-experience ka na pa?
1: Wala, buot ko ba?
0: Hello na pinusining kay Verotzi Talyaza Tayloid. Grabe nga ba? Ano ba? Account ba? Shoutout sa Say Owners ang Radio Jana. Classmate ko na. Uy! Classmate ko magaling ni Deji Jan. Sino niya pa? Pakilala, blab lang kung sino yung mga real name.
1: Kabudlay na basahon.
0: Oh, kabudlay mo na basahon. Hello na pina sining kay Hernando Garde. Thank you for watching cast. May gabi na sa imo from Metro Manila. And of course kay Jolly Chris Aquinto. Good evening from Leyte. Thank you so much.
1: And of course kay Mamang Jimmy Centino. Bawara naman, handa na pang ampong sa tiyan.
0: Oh, boss.
1: Salamat kay Mamang Jimmy Centino. And of course kay Migo Koda. Bilya Franca family dire sa Barangay Agisan, no? Barangay Agisan na Hima Mailan City. Thank you so much for watching.
0: Thank you. And of course, sila na pinusunding kay Armel Garde. Thank you so much.
1: Yes. And of course, kay Mamang Yerlin Ricto sa Barangay Biapang.
0: Ano na siya ni Ralph Ricto?
1: Parehas na pilihan. Feeling ko mag-classmitan na eh.
0: Oo. Sanga na sila sa kinder.
1: Oy, may question na sa mong pang.
0: Ano yung question pang?
1: Sinungalan mo? Ay, ano pang since nga daw malapit na kita sa mga eleksyon pang just in case madayon ang eleksyon. Ara, kung madayon ang eleksyon, ano ang mga quality or mga kinahiya sa mga politiko ang ginapangita mo?
0: Kawatan.
1: Antes Rektahan na iba. Antes mo hatag ang imo nga buto.
0: Oo.
1: Ano ang kumbaga qualification or kinaiya sang isa ka politiko para sa imo?
0: Mm-hmm. Banta ko pang mapadlaga ang gigid pang mo.
1: Ay pus. Amo ni gani nga nagbalik ko kay magkampanya ko advance.
0: Oh ba, pasabagay. Correct na pang. Asi ano sa kalipang si Rinsi Tombokon. Sang Pulo Pandan. A classmate sila ni Papa John.
1: Yes, hi Papang Rinsi.
0: Oh, thank you so much pang. Good evening dala sa imo.
1: Basta ng college sila. Sa Chanbi, no?
0: Ah, okay. Si man mas gani.
1: Goro.
0: Size 41 lang.
1: Hindi yan nila nung 641 loto.
0: Kabalo na na sila pang.
1: Okay.
0: Ito na pinasinin kaya Shinya Marevecca Gardi. Thank you so much. Da, sa may barangay agisan. And of course kay Nadine Nieves Doron. Thank you so much.
1: Toms, Lisa, thank you for watching. Sa mga friends ko da sa Facebook, pakishare. Maluway ka mo. And sa gusto niyo mag-download sa mga radio apps, available lang sa Play Store pa. Pakishare lang 98.5 radio dyan. And download para makapamati ka mo sa music anytime, anywhere. Papang Jomel, good evening.
0: Ara na may isa si Boss.
1: Ano nang balya?
0: Secret. Hello na mga sinig kay Hannah Dihela Gonzalez. Shout out pang kay Erme Gonzalez Kag. Kay Sejon. Grabe nga mga ngalan. Si Yujon.
1: Si Yujon.
0: Si Yujon.
1: Time check. Ano oras pang? Teka lao na.
0: Pre-presenter time is 7:20 na.
1: 7:20 na.
0: O, sa wala ka panyapon, papanyapon.
1: Okay, ramas kita mo tiyan.
0: O, hindi ka mong papagutom-gutom. Kaya kapagutom-gutom, gadali magbuang.
1: Na.
0: Hello na pinasin kay John Paul Poras. Thank you so much. And of course, kay Burak Dai.
1: Uy, sino na?
0: Si Ginaling Galya sa Masadya of Singapore.
1: Hi, Ginaling.
0: Katigda kay papati. Ni Jack Dog.
1: And of course, sari pa isa sa mga laon sa una pang Sheila Mikanyete.
0: Ay, hindi na nasubong laon pang
1: launtat.
0: Launtat, nagali ay amigo.
1: Laon, sa muna laon gimana sa pang?
0: Tod. Laon na siya gali?
1: Oh, mayroon kayo na may nagtalang.
0: Ah, okay. Sabagay, ang patalang-talang sa madritsuhan man ang
1: mong... Okay lang na pang kung na magtalang si Munchakto nga tao.
0: Oh, kung mali, kining nga tao, ano?
1: Goodbye.
0: Goodbye. Inulsol, gini.
1: Oh, makarelate ako sa Papang Riden, diyan ka na.
0: Aw, upang. Oh. Grabe, gina iya nga hibubunot.
1: Oo, ano to kuno, aw?
0: Ang bago gano'y sa iya, nga mapatudlo sa imo.
1: Ah!
0: Kaya wala kaya kagi, bigo. Ikaw na iya ka pang bigo.
1: Lain ang ginatudlo ko pang sa eskwilan, ibisi lang.
0: Ah, okay. Ibisi. Kung sa gawa sa eskwilan?
1: Di na asta. Mamang Wilma Padua sa Barangay Marina may ang gabi sa imo. Siya tada!
0: Arlene Cuevas, thank you so much happy listening sa imo. Good
1: yes,
0: evening.
1: Yes, doyada mo man na.
0: Ha? Wala mo da yun pang.
1: Ay!
0: Wala mo da yun palpak.
1: Dodamo na tapang nga dapat mayado or yada tapang no. Wala ka da yun.
0: Wala ka da yun. But silingon.
1: Hindi sila bagay sa isa ka gusto.
0: Yan! Hindi sila kwan destiny.
1: Sa destiny. Napati ka man sa destiny ah.
0: Cookies alang.
1: Arab lang nagbulaganay, nakamu tapos nagbalikanay, baka mo kayo may utang sa imo.
0: Gimbalikanay kay ka, kaya bisan hindi ikapalangga, tungod sa sulokton niya sa imo.
1: Ara na, may ara nga ginbaklano sa motor, tapos
0: gimayaan niya ka.
1: Gimayaan niya ka.
0: Na, gimbalikan mo gina saya.
1: Oo, kaya itong motor siya. Ay, sa mga karilita. Hi to sila, Singsong, hi pang, good evening daw. Ambal ni nanay kagay, ano, Zia Loy. Good evening si mamang Singson, no?
0: Okay, hello na pili si, oh, yes pang.
1: Kapag gusto, politiko. ambal ni mamang Shilamik, no? Ang gusto ay sa politiko, mga pang, mga buaya.
0: Dati, slide na lang kawatan.
1: Mm-hmm.
0: Sa buaya. Hello na pili sining dira kay Jimmy Alvarez. Thank you so much mayong gabi na si Mumang. Amalya pang mayong gabi mga pugi.
1: Uy, di ento. may piso ko, di pang?
0: Ah, ay, may piso? Magkano yung para 2 ka piso?
1: Na.
0: Mayang gabi na daan, happy listening kay Ricardo Garez Armona Jr. Parinti mo na siya pang?
1: Yes, parin ko may pilido.
0: Ah, okay. Cross me time, nagro si Lulo kasi Lula mo sa muna. May pa man, saan ko sa imo pang?
1: Yeah.
0: Ano ang puto nga kaanggit sa upaw nga ulo?
1: Pwede ka, buwas or karoon ko lang sabto na na. Puto nga kaanggit
0: sa upaw nga ulo. Puto paw.
1: Puto paw. Na, munang namin nga negosyo pang.
0: Oo.
1: Kaya way kaputuan.
0: Gani, isa nga, alam na lang puto na.
1: Ano negosyo mo?
0: Puto.
1: Hello
0: na pinasin na yung kay Eliza Lipahan Lipalam, thank you so much maang may gabi sa imo. Ang kay Gina Caras na Fable, thank you so much.
1: Thank you so much Jumel Oranyo. Ngapit takas, oy gabi na ni
0: kabod lang mong ngapit ko gabi pang hindi ko nakatulog.
1: Ako man
0: kung di ko nakatulog ang kaluluoy si Suwaon.
1: What?
0: Abi mo ko nga kaluluoy sa pang yawan sa kalot sa likod ko hasta matulugan
1: agay. Grimum sa glimno kalot.
0: Yan, kaya namin ipangay na si kumutulog ng kalotan ko sa likod.
1: Todd.
0: Kaya namin na sinin kay Prince Paul Talisay. Meg, may gabi na sa imo.
1: Rinaldo Sikor Sikor, thank you for watching. Dari sa Banua sang Isabela. Thank you, kito pang Rinaldo Sikor Sikor.
0: Oh, ang mali mamang Gina rin kaliya sama sa Japan. Ang ako niya, hindi na kuya magbalik. Mm. Si Lord na lang nabahala sa motor ko ah. Hala!
1: Jok-jok ang tatang totoo nito eh!
0: Ay, hugot! Basta naka-agi, ano pa, naka-agi baya, kakarelate na siya sa mga amo na mga question.
1: Kasakit man ang istorya. Isang topic, tabi yung mabaya man yung iwan. May mahibi na manikaroon o ari isaw sa ipa pang room neck malayas.
0: Okay, agi malabaya?
1: Okay, yung plido yung malayas
0: ba? Ah, okay. Amo na galing nga malayas yung apelido kay kagi sa layas?
1: Kagi sa layas. Okay. It's either na ikaw malayas or siya malayas.
0: Ah, isa pa na.
1: What if kung dayunay ka mo?
0: Ati, pareho ka mga dua eh. Malayas-layas. May pabang, kapagay ko si mo pang.
1: Oo. Ano?
0: Ano sa English gani ang piso?
1: Piso?
0: Oo, piso sa manok.
1: Chick lang?
0: Chick, kung dua?
1: Chick-chick.
0: Tili ba wa? Kung ikaw ka pa nag-iyas ang dua ka piso, ano pagtawag sina?
1: Chicks mo eh. Ricardo Garez Armona Jr. Kas pwede ka lagaw da? Pwede lagaw di ah.
0: Oo, dala lang bisaya ka manok.
1: Oo, dala lang din ta kanon. Open kita yung station.
0: Okay, paborito. Kinabrandi pa ba dyan ang Bisaya ka manok? Kapag ko na dubon. Paborito yun na.
1: Yes, paborito yun.
0: Hello na pinisning kay Almel Imbang. Pa-shoutout from Terminal Binalbagan.
1: Uy, hi sa Terminal Binalbagan. Sa nakatutok dira.
0: Thank you so much.
1: Especially sa aton nga kas ako na nga driver. Sweet driver. Lover. Papang Jess.
0: Ah, okay.
1: Tagay naman.
0: Magpakaisa ka magaling na pang?
1: Oo.
0: Sandi ka mo na pakaisanize na. Ang ginagin yung tsura.
1: Oo, tapos.
0: Kaso lang siya yung playubog, kaya hindi.
1: Playinom lang ko yan. Anong kinalain sa playubog sa playinom?
0: Ang palahubog, ang differentiate ang, differentiate ang palahubog ang palainom.
1: Oo.
0: Ang palainom, makainom lang sa, bisan na dapo, hindi tama.
1: Oo.
0: Ang palahubog ya, gakaramang isa sa kulugbong.
1: Ate, playinom lang ko.
0: Ang mali din na ano naman Tiburcio, wala mang amba ko guwapa ka.
1: Di na tong natagotaguan sang ligad daw.
0: Ha?
1: Huwag na tong panaguan sang ligad.
0: Ang buti ha? Wala ba sa gap day sa akon?
1: Basta mo itong yung bakwan yung motor.
0: Amo to siya mang? Ang yung baklan.
1: Bagay na, Dason. Listen to learn. Magkuha ka mo motor, hindi dapat cash.
0: Oo, utangon nyo anay.
1: Utangon nyo, kaya kaso magbulaga anay ka mo.
0: Paimbargo mo
1: no. At least, no?
0: O, gabay lang mo perde.
1: Yes, pag end sa kontrata nyo, end ba ng kontrata sa motor?
0: Yan
1: tapos, namin na pang, dapat imungalan kay kagabayad.
0: Oh, correct.
1: Na hindi magpapangalan, so iya kay biyaan niya ka, tapat.
0: Kaya na, look, may nabasa ako na sa pang history pang balay to yung balay kagluti. Bali, ang ina, mag-asawa sila, pero deep in ang plan, hindi kailang kasal.
1: Oo, hindi pa kasal.
0: Oo. Ang problema, kay ginbayaan niya ang iyang asawa.
1: Mm.
0: Ang gabayan sang luti kag balay asawa.
1: Mm.
0: Ara kay angalan sang luti kag sang balay iya sang bana. Ara nagkomplikado kaya nga bayad asawa pero ngalan bana. Oh. Nagkasuhay sila nga duwa. Ang ariglo sang abogado. Kung may puiba ka nga ikaw ga bayad nga may resibo ka nga imo ngalan ang resibo, pwede mo makwa.
1: Makwa. Oh. Oh.
0: Pero kung wala ka sang resibo nga imo ngalan, matubagin siya kaya ngalan ang bang luti.
1: Sakto. Ah. Tapos hindi sa ka-claim pang kay Desla Kasado. Okay, tanay kong kasado, sila kay pwede nila matunga, conjugal property.
0: Oo, oh, tunga nila, atok ang niya sa bana, ding-ding niya sa kasawa.
1: ang sakit na dapang,
0: ano?
1: Piliyon niya duta, tapos si mo balay, mga basa, hala, lukuta, balay mo na kaya kong duta. Sugot na lang, kuya, duta ako niya balay.
0: Oh, we dig it.
1: Sambala mo sa inyong lukuta, balay mo kaya kong duta.
0: Hello na pinasin kay Lawrence Manes. Thank you so much.
1: Totoo Randy, shout out sa you sir. Mayang gabi ang daan. Sige. Mm-hmm. Totoo Randy, thank you so much. Okay. Greet ako nung si nanay.
0: Si nanay kasi tatay.
1: Kung hindi natakita niya.
0: Kapag di maano na pang.
1: Oo, oh, ga-edad na sila.
0: Ga-edad ka na.
1: Anong playlist ni Subong?
0: Playlist na Subong isa, English love songs. Hindi na naman OPM, karoon pa kay Imbecil Duan, hindi karoon pa layasan. Hello na pinas din kay Remark Baliguat, watching from Humamailan City.
1: Ay, papang Remark. Doon na ka, doon sa gina.
0: Na video call sa pagulang.
1: Okay. Siya to wala.
0: And happy listening and good evening kay Shanina Pangilinon. Mayong gabi pang shoutout sa team Pilingon.
1: Oy.
0: Kay Janichi, kay Cheryl, kay Ami, kag mayong gabi ilan ako no kay Papa John.
1: Wow. Thank you so much. Jamila Esclamada Monterola, thank you for watching.
0: Kilala mo ni si Pango, si Joy Bertolano. Shoutout lang from Barangay Biao, sa City Umaganay.
1: Di ng Barangay Biao. Ay. Sa pila na ko, Bi.
0: Ito si Joe Maganay, hindi ba lugar ni sang aton iya dato?
1: Oh, Yada Bebs! Tagadrana.
0: Tagadrana siya. Mm-hmm. Namin ako nung dalan, kita ko sa post sa Facebook. Namin ako nung dalan, pagkasal to pang, hindi magwanta to?
1: Hindi na magwanta, pero okay lang ah.
0: Okay lang ah.
1: Ano na kaya gugmata?
0: Galing yung problema to pang.
1: Ano?
0: Wala na lang pang.
1: Basta may masakitan naman.
0: Oo, basta may masakitan.
1: Hi, lang na sa Yada naman ah. GS Soryo, thank you for watching. Pakishare liyog, papang GS Soryo Draya sa sityo, ano na, Nabuak, Barangay Santol, Binalbagan.
0: Hello na, pinasin kay Jimmy Masalcedo Centino. Thank you so much.
1: Na. From Milos Tokuning, good evening pang. Pa-shoutout lang family ko dahil sa Isabela pang. Families Tokuning, Clarian Puhas, Andrico. Watching from Tondo, Manila.
0: Thank you so much sa pinisining. And hello na pinisining. Ang good evening kay Lalay Bityo. Thank you so much. Thank you for watching, Mang.
1: And from GS, sir, pa shoutout lang. Peryati Lilaon, Cebu. Ano ni Laon? Laon.
0: Laon.
1: From Cebu City, frapang GS. Sorry, thank you for watching. Pass is pass.
0: Dapat ang nagliga, dapat kalimtan.
1: Oh, pero ang request naman bang sila may, the
0: ano?
1: Past.
0: The past. May... Akita na lang makanta.
1: Ah, sige be.
0: I don't care about the past.
1: Kaunin kanding.
0: Hello na pinisining kay Maricon Mones sa Plotenia. Thank you so much sa pinisining. Mones family, that's my barangay Clara. Thank you so much.
1: And of course, papang Ruby or mamang Ruby L. Kasapo, thank you for watching. Mayong gabi, papang Toto Randy. Thank you for watching also.
0: Hello na pinisining kay Girly Alpas Otero. Shoutout lang family Alpas kag Otero. Salamat din pang. Kag sa bata ko nga si Rizley John. And Jomari Otero, salamat kid, that's coming from Mama Girlie Otero. Thank you so much.
1: And of course, mga viewers, to, pwede ka mo ka-request English love songs ang ipa-play naman ni Papang Teds, no? English love songs. Pwede ka request, ah.
0: Hindi lang kinaraya, kag Mexican.
1: Pwede mo sila pang request latest ano? Nga dayang-dayang.
0: Ah, dito pa sa utanta.
1: Latest nga dayang-dayang.
0: Okay guys, Philippine Standard Time is 32 minutes past the hour of 7.
1: Let's take a break, Pang. Magbalik kita, Pang.
0: Okay, stay tuned na nga, di lang sa 98.5 Radio Jam. Guwapo tayo, palok pa!
2: Madugay ka na bala nga nag-antos sa bacterial kag viral infection sa inyo lawas? Dragon Fruit Plus. Mga sakit kag balatian nga madugay mo na ginagwanta. Kag ini ang rason sa pagnubo sa imo immune system. Worry no more. Kay ari na ang ginpabasko kag ginpabarato nga Dragon Fruit Plus. Napunaan ini sang antioxidant kag anti-inflammatory properties. Full pack man sa dietary fibers. Kompleto man sa mga vitamins and minerals nga nagapabakod sa inyo lawas kag resistensya. Ini na ang magkakakas sa madugay mo na ginaantos nga balatian. Dragon Fruit Plus. Tag 12 pesos lang. Babakal sa tanan nga mga butika nga malapit sa inyo makalugar. Dragon Fruit Plus.

ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.

0: DoExam Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. DoExam Incorporated, Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and DoExam Incorporated, Yamaha, Binalbagan. DoExam Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kandi kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. O kung magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. O kung magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: Ito na ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure energy. Pambatok sa stress, hubag-hubag, makatabang sa pag-control sa blood sugar, pampatinaw sa mata, makaayo sa atay, muamping sa atong kasing-kasing, maayo ang atong digestion, pabawas sa timbang, pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit, lami ang atong pagkatulog, maayo ang pagdaloy sa atong dugo, makaayo sa atong pangisip, mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Gold! Kompleto na! Barato pa ang pinakabagong Dragon Fruit Gold. Pure energy. Naanakini sa inyong mga butika. Mag Dragon Fruit Gold na. Dragon Fruit Gold.
3: More music. 98.5 Radio Jan.
4: My name is Papa Titi Bear.
5: My name is Papa Jubert.
4: Hito na ang Tambayang KFC. Kami ang The Kalabasa Fans Club. From 11 to 1 in the afternoon,
5: every Saturday and Sunday,
4: only here at 98.5 Radio Jan. Guwapo taya, palok pa!
6: May hugot ka ba? Pwede kaya'y may mabigat kang problema na parang hindi mo na kaya. Huwag kang mag-alala, kasi nandito na ang certified para sa banwa. My name is Papa Titi Bear. Welcome to the show. Ihugot mo na, i-share mo pa. From 7 to 9 in the evening, every Saturday and Sunday, ulihi at 98.5 Radio Jan. Guwapo at guwapa tayo.

0: This is 98.5 Radio John, Guapo Taya. Lapa. We're back with Papang
1: Teddy Bear.
0: Welcome back sa aton nga Kalabasa Fans Club.
1: Kalabasa Fans Club. Saan dyan na siya una pa? Uh-huh. Kalabasa Fans Club.
0: Kalabasa. Nga Kalabasa kanina.
1: Kaya Kalabasa, mong program to.
0: Oo, damo. Katingala nga, nagbalik ako no. At least, dali lang ako nagbalik, hindi sa ex.
1: Na! Sa pala. Kaya kabun lang magbalik sa Ginbayaan.
0: Oh, why kuya Ginbayaan?
1: Hindi, ikaw nagbaya.
0: Alright, we're back sa ating program, Labugay Portion. Hugot pa more and Labugay Portion, galawin pa pang Ted, ha?
1: Wow. So, gusto mong dyan, 0921-284-8590.
0: And of course, live kami sa mga Facebook Live, mga personal account ka, pakisearch lang, ha? And of course, sa ating official page, Radio John Binalbagan Live kami dira. Gusto niyo makita kami? Mm-hmm. Siyempre, search na.
1: Nakita nyo na, ilong ni Papa Tidibiri nga ka, huwag-hungagan ako ang buho.
0: Na, ako ni ilong da, ganoon na da sa mga kamera.
1: Hello na pinasinin kay Ramsey Lalina Dalmasio. Good evening, Papa TDB and Papa Jobert watching from Manila, Batangas sa Malbar, Tanuan Pang. Hay lang da sa tanan-tanan nga kakilala sa akon kay sa tanan-tanan. Mayo lang nga pagpamati sa ano ni bang pagpanyapon kay sa akon maging asawa.
0: Ha?
1: Next year. God bless. Mula asawa, ano sa kumpang next year pang?
0: Mangin.
1: Mangin, why, asawa.
0: Why pa siguro, pre?
1: Ganun man.
0: Siguro doon pa si Tapang nung kaboy na.
1: Isa pa na. Iba nga ni, nakasal na.
0: Oh.
1: Naragyo pa.
0: Mamang Mick Morales, thank you for watching. Why ko kilala siya, mapasensya. Gatigulang man ko.
1: Ganun. Hello na pinasinin kay Remedios Gion. Good evening. Greet ko lang kay Alexis Gion and kay Nang Mierna sang San Juan Barangay 12 Bacolod City watching live. Thanks Gate Pang.
0: Okay. Salamat. Arcel Cancel. Good evening Pang. Pa-shoutout nang uli sang family ko dress sa Isabela. Cancelo family kay

0: natin ang sinayin ngayon, Sugar Linko. Thank you so much, Genda.
1: Yan. And of course, kay Doll Predator, so gusto ko nung maka-sticker, paki-follow lang si Papang Doll Predator Makaluwa.
0: Okay, hello na listening kay Liza Wanika. Thank you so much. Thank you for watching.
1: And from May Dalumpines, good evening, Pang. Watching live from Sitio Cavite, Barangay Santol, Binalbagan, Tamialang ko, Family Lapira, Sermona, Loterio, Kag, Makiling. Thanks, Ged. Salamat namang May, my ex.
0: Ay, ha? May ex. Hala
1: nyo! Ausos!
0: Hello na pinasinay kay Rona Matiyo. Good evening, Papa Birg and Papa Jomar. Thank you so much, Mamang Rona.
1: Milos Tukuning, good evening, Pang. Shoutout lang, family ko dahil sa Isabela Tukuning, Iklarian family, and Enrico family watching from Tondo, Manila. Salamat, Gin.
0: Hello na pinasinay kay Mami Rian de Leon Loxen. Amun niyo mga pilyed. Doya pangayang mga puro big time.
1: Oh, Loxen.
0: Oh, de Leon kag Loxen.
1: Gani?
0: Muna mo big time ng mga pilyed.
1: Sige, wala kita da.
0: Hello na pala si Ling kay Christine. Thank you so much, Mang. Happy to see you and good evening dira sa imo.
1: Tingala ko man kataguob dira yap danay mo tagalig duwa. Oh, Mang Ina. Basta wala ka, ari ko.
0: Yan. Kuna ra sa.
1: Wala. Oh.
0: Paano po siligo siya na?
1: Hindi kami dapat ng obdanay. Kahit kung kita mag obdanay, dagoob lang. Kung kami karoon, basta magkilat.
0: Yan.
1: Budline transmitter ta.
0: Delikado, delikado. Hello na pinas nyo kay Mang Mibar Topakski. Thank you so much, Mang. Good evening dala sa imo.
1: Thank you so much. This is Jane Canyon. Shoutout daw sa taga Marina. Nagbabalik na naman ng papang. Sige, of course, kinabalikan ko na. Iba sa namian ko.
0: Na! Basta na namian si Papa Jobber, kinabalik-balik, kagid na.
1: Kung kalain?
0: Inula na.
1: Na, na. Meaning, kung balikan ta ka?
0: Nami ka.
1: Namit ka.
0: Ah. Kung hindi siya magbalik mo siya na yun, kalain ka.
1: Buya.
0: Ay, yes,
1: may mga kick naman ni Karun.
0: Hello na pili listening kay Doza Bilya Hermeno Garde. Thank you so much, Pang. Maayong gabi sa imo and happy listening.
1: Thank you so much, Zacchaeus Clan. Shout out, Idol. Sige, shout out si mo pa, Pang Zacchaeus Clan. Sino ka man, guru man. Namin sila mga ngalan, Pabi Pang.
0: Oo. Ginaano na nila, Pang? Gina-reverse.
1: Reverse.
0: Gina-suli-suli.
1: Victims of love, para ko na kay Bebs kami yun from Mamang Sheila May. Uy, victims of love? Si
0: ha?
1: Bebs?
0: Sino kagi victims of love?
1: Ambota na.
0: Hello na pala si Ling kay Michelle Negosa. Thank you so much, man. Good evening dala sa imo.
1: Mr. Jane Blanco, thank you for watching from Barangay Marina.
0: Hello na pala si Ling and good evening kay... Ah, imo great. Isin nga daw isa ka barangay pa.
1: Sa punta lang pa sa apa.
0: Punta mo.
1: Dala kang sa astasan. Oh, greetings sa aming from.
0: Mag-retage ka po, di mo pagpatami, maluoy ba ka mo?
1: Doon na tipid, doon matyaga, kung na tipid ang chat tao, no? Kagin na, nung nawag na tingob-tingob, doon matyaga na tipid ang load. Amo ginagro, ah.
0: Gani, man. Good evening kay Baby Elger Pasilan. Thank you so much, good evening kay shoutout ko no kay Koy sa Pono. Thank you so much.
1: Yes. And of course, kay Ma'am Rain, Angelic Miri, kayo malidray sa... America, thank you for watching, Ma'am Rain. Six size ano sa pang
0: 41 lang amon.
1: Last month nagpulit sa panginibre kami.
0: Sang ano?
1: Panyapon, inom.
0: Sana all ginalipri panyapon.
1: Upon to before ko teacher ko na sumang pro ato sa subong sa America katulo.
0: Size 41 lang, Ma'am.
1: Color white lang.
0: Hello na pala sini. Good evening kay Ju Edman din pa. Good good evening. Good PM. Please shout out lang kami din nga tatlo sa my city of bliss sa kay Joanna, kay Joet and Cedric. Nga galan daw kami subong sa inyo nga live. Thank you so much.
1: Madamo nga salamat.
0: Dito na po sa mga duwa kay galan daw kamo sa mun live
1: Papa John. Good evening to Mark Loplop Angeles. Thank you for watching. And Rilen Cesar, thank you for watching also.
0: Amo na bala pa nga ginapapili kamo sa duwa. Ang piliyon ng wala da.
1: Na. Amo ginang Pinoy pang yan.
0: Ang ginapagita.
1: Ang wala. Tapos hindi pa na kontento pang.
0: Mga reklamo pa na.
1: Na.
0: Kung mga ayaw sa sa'yo mo, tagaan mo. Oh. Kung di sa kontento sa kinatag mo, makumod
1: na.
0: Pa.
1: Parang nabla pa nga, oh. Nag-attends na birthday.
0: Mm-mm.
1: Pag-attends na birthday, may pagkaon siyempre. Pagpuli, nagkinumod-kumod, ano man ito, ilay spaghetti. Mangga wala mo ito sos.
0: Na. Wala ko sa inyo, hindi na ka mo maganda para wala ka mo sangkwan, kumuran.
1: Na. Pinoy ba?
0: Oo. Napalibre na ka mo, tapos ang hindi, manghikay pa ka mo.
1: Na. Sige, Pang.
0: Okay. Hello na pinasinin kay Jose Rodel Josuelo. Thank you so much. Thank you for

0: listening ka kay Janili Tans. Thank you so much.
1: Jiswa Gantes, good evening. Shout out ko na sa kay Jiswa Gantes ng Barangay BL. Salamat kid sa pagtutok.
0: Buta ka na muna mo gabi o pa kaya nasigdasig pa sa kaon niya wang kalagas.
1: Yan eh. Riza Fildad, good evening. Musta lang das family ko pang ari ko Manila. Mamang Riza, regards lang ko sa Manila. Pang nakakadto ka na sa Manila?
0: Wala pang.
1: Pariyo ito nga duwa. Sa mga nakakadtoan man.
0: Mason, mapunta ni Papa John.
1: Oo.
0: Hindi na makadto sa Manila, so?
1: Bisitaon ito ng mga utod.
0: Bisitaon ito ng mga utod. Pero na pero sining kay Astral Travis. Thank you so much sa pinisining sa imo. And good evening.
1: Sir Cindy Canizolor, thank you for watching.
0: Ito na minisig kay Ma'am Merang Bila Cross Cubid. Good evening, shout out lang naman sa family Osorio, family RTN, family Cubid. Thank you so much.
1: Salamat. Amy Joy Muniz, thank you for watching from Barangay Inclaro.
0: From Pinky Rama. Good evening, Papa Tini Bear, or Papa Jobert, Papa Hilbert, pinyo butang po.
1: Sura. Papa. Bunyagan, bago ba?
0: Hindi na ito, shoutout lang sa kay Kapitan Raul Diaz. Thank you so much. At taga Barangay San Vicente sa pang. Thank you so much mga Pinky Rama. Thank you so much kid.
1: And of course, good aka Moto Vlog. Good morning pang. Oh, good morning. Taga diin sa man.
0: Basi taga Canada.
1: Basi Canada ne. Papang good aka Moto Vlog. Taga diin ka. Nga good morning. Kaya.
0: Ari pag ito ko from Pinky Rama. Shoutout lang ko doon ka Iski Kagawa na Rajin Rama. Oh, lapit naman election mo.
1: Ah, okay. Justin Torilio Rehinio Baroka, good evening pang. Pa-shoutout ng Sansitio Candida, Barangay Biao Family Baroka. Papang Justin, mapadlagan ka man, guro. Ay.
0: Ano yung padlagan niya pang? Motor.
1: Ay, paki-comment ba sa mga quality or kinahiya sa isa ka politiko? Gusto niyo mga mapungko sa sining election?
0: Oo, ano amo na pa man ko di Papa Jobert. Ano kuno mga qualification nyo kuno sa mga kandidato? Nga dapat nyo butuhon this coming election, especially sa barangay election.
1: Okay, damo na sa mga pasikat na kalapit na election, damo na kapasampi.
0: Layo pa pa gamo, layo pa pa gamo sa. Oh, mga
1: printeta. Printehan na ito wala pre.
0: Papa Gudet, pasagyo to. Wala sa kita on tanan.
1: Oh, dinis lao.
0: Kaya yeah, wag na hagilap sila kung diin sila.
1: Gani, kakabudlay, pangitaon.
0: Yes, pang.
1: Papang Reggie Pasilan of Metro Manila, thank you for watching. Bilo ni Carmelo Roslin, good evening sir, watching from Barangay Santol. Sige, mamang, ano ni, Carmelino Roslin. Roslin, pang?
0: Ha?
1: Roslin ba?
0: Don't relate kita sa inang angalan.
1: Basta Rose. I like Rose.
0: I like
1: Rose. Basta mink lang color.
0: Ano color ng Rose pa?
1: Mink.
0: Mink. Mink. Kailan na pinasin kay Romy Calio. Thank you so much. And kay Mamang Zoraida Amanti. Thank you so much. Good evening. Sa inyo na pang shoutout lang sa San Vicente Tubang Main Gate sang Biscom. Wow. Ah, si Mamang Zoraida, pwede ka utang sudan buwas?
1: Tamyawon para makautang. Renji Anter, good evening. Patamyaw naman from Manduaw, Bayawan. Wow, Bayawan.
0: Kalayo, Negros Oriental na pang.
1: Oo, oh, kapang lakak nga ako nga ano, nga Facebook. Sa mga followers ko, pakishare man.
0: Oo, oh, ishare naman para makita ang kagwapo ni Papa Jobert.
1: Ako lang?
0: Buwata. Kapalbox.
1: Pang shoutout from Kuwait, Mamang Nilin Irsido. Mamang Nilin, size 41 ng kuha, puti color.
0: Ako bisa na color, basta may arat lang.
1: Na. Gagruwa na pang ano pang mga OFW, di pang oh?
0: Oo. Amal ni, ano, hamal ni, si Commander Galipang. Ambal niya sa akon, gusto ko ya tikalon, klase politiko, para sa akon ka tikalon. Ilan natin sa akong nga misis sa kanya ni Smashion Guard eh. Alam ko sa akong nga BB Boy pang
1: dami, eh, dami na pati-patihan siya.
0: Sa bagay namin, wala pang kong tikalon pa kami mo nga. Makabinipets ka man sinapang.
1: Isa pa na.
0: Eh, sa tikal pa lang, grabe ng proyekto.
1: Oo.
0: Wala tayong tupa.
1: Puro, ana, puro lang sugid.
0: Wala tupa.
1: Bagay yung ang yan, ano pang ang tagline, si Y2.
0: Uwa.
1: Y2.
0: Y2 pa. Y2 pa.
1: PR Mew, thank you for watching. Salamat din sa pagtutok sa akong Facebook Live.
0: Hindi na to akong parinti. Tagapag-retweet na. Natabunan na siya.
1: Ano nga puting pang puti gani color size 41.
0: Gani. Ah, kumbisan ano lang color basta 41 lang.
1: Basta 41 man imo.
0: Oo.
1: Ano man ako 39, 40, 41 kay go na na. So bang Rijan Sandig, thank you for watching si Barangay Kakawad dira sa Progreso, I think, no?
0: Si oh, Barangay Papang, Progreso pa.
1: Barangay Progreso, Papang Rijan Sandig, uh-oh, ang pinaka gwapo.
0: Kagwap, ha?
1: Sang Barangay Progreso. Gina Gingona Kunanan, thank you for watching from Metro Manila.
0: Hello, Filipinas in Ingra, kaya Jason De La Cruz mayong gabi, papatid sa live from Tabo Ilog. At kaya ilog na si Jason, gali?
1: May sa ilos, ha?
0: May sa ilog ka na, Jason. Ano, nakapangasawa ka na, dira?
1: Dito ko rin nakita iyang forever.
0: Oh, ang iyang destiny.
1: Sino to rin Tabo last time, de?
0: Si Kwan.
1: Si?
0: Si Joy.
1: Joy man.
0: Basta ganda yung Joy pang.
1: Mali pa yun.
0: Mali pa yun.
1: Oo, okay, Joy. Kasi sa kinahabon sa pinggan.
0: Na, isa pa na.
1: Ano namin ako sang Joy pang?
0: Oo, ano ko si Joy?
1: Joy nga kinahabon sa pinggan.
0: Kinasure ko lang.
1: Hi, good evening, Mamang Zine Yadra sa Barangay Marina.
0: Oh, thank you so much. Yeah, okay. Sige na pang barata na yun. Mo pang pangitao pa din na pag-reach ako. Pang...
1: Papang bye-bye. Rigi Pasilan, thank you for watching. Pa-shout out na binong RM Minisound from Boss Arian Ubara. Salamat, Papang Arian.
0: Thank you so much.
1: Taka din ng RM Minisounds.
0: No, I think doon taga Himamayla sa right bang.
1: Ang RM gadya. Hindi na sound daw. Mobile sound na lang RM ya.
0: Ah, okay.
1: Minisound na ni.
0: Ah, Minisound na yan. Gali. Ang imo yung pang ano na pagtawag pang mini sound kung mobile sound.
1: Sound, sound, sound.
0: Kasi gusto nila akong pabok.
1: Uh-oh.
0: Sa gusto nila akong pabok ha, sa mga uh-oh sound system, mga pesta na sa inyong mga barangay, sa uh-oh mga sityo. O kasal, bunyag, hindi lang lubong ha. Papa Jubert mini sound. Ah, mobile sound. Mobile sound na napangit ako na nang imo.
1: Oh, mobile na nakagagiyo na mong.
0: Gagiyo. Sakto mo na kay
1: mobile.
0: Mobile. Ito oh, pwede ka mukha pa buka. Kunta ka na lang si Papa Jobert, ang gwapo nga owner and operator sa DJ Jan.
1: Oh, kunin mo nyo ko manino, libre lang sa sound system sa inyong kasal.
0: Galing pa po, libre, may libre, ano?
1: Galing may libre, dapat may litson pa talaga.
0: Pareto na pagtukar naman sa prinsipyo, na pa ka, libre oh, ulo, puli.
1: Na, isa pa na, damo na, pero may katabo.
0: Na,
1: bawi na sa pagkaon. Aldea Romilen, thank you for watching. Ah, ngitaan, taka di, ano? Disyerto, pang miyara. Uy,
0: ha?
1: Sa disyerto, ngitaan mo kusang size 41 nga puti.
0: Uh-uh.
1: Ariel Sapang, good evening, shout out ang da. Papang Riden, bugtaw na siya.
0: Ha, bugtaw na siya.
1: Basi naglumlum ni Saguro.
0: Gani, pag ulit nagabot.
1: Gabot ang kurde 5,
0: yan. Yan. Hello na, pinusin din kay Susi Calapardo Cadenas Kapungan. Good day, Papa Tinibir, shout out lang sa mga pariente, kumudi sa may barangay Bahi, Leon. Thank you, Gid. Thank you so much. Okay, thank you so much, Gida, sa Calapardo family, lugar ni Nanay Pang,
1: mm-hmm,
0: sa may bahi, Leon.
1: Leon, Iloilo City.
0: Yeah,
1: City of Love.
0: City of Love.
1: Ang plan ng gawa ng Trililo, no?
0: Ang nga makulog na City of Smile.
1: Smile.
0: Nga kayo home sila. Laban grusong eh.
1: Layo, pagkayo home na.
0: Oh, kalaban sungi.
1: Oh, isa pa na. Hindi pa mugalo, no?
0: Oh.
1: Siyempre, kaya sa paka smile sa imo.
0: Oo, oh, gangilit, layo pa.
1: Ang budlay lang na sa mga bungol pang.
0: Oo. Oh.
1: Kay bugalon, gina niya.
0: Yan.
1: Hindi ka na mo katawag.
0: Layo mo pa mangkot, layo sa bat. Basta niya, Choy, may yung hapon. Ah, karoon ako man yapon. Di ba, no? Hello na pinu sining and good evening kay Jay na Mere. Shoutout landa kay Gina Lynn Sadia. Thank you so much. Sa pinu sining sa imo.
1: Oh, Mamang Jelen, thank you so much. And ari paget sa pang Raminer De La Cruz. Shoutout again sa Team Volcan family. Palukpang Volcan.
0: Galupok na yan sa buong pang. Happy listening and good evening kuno kay Dai Jen Alvarez at kay Ate Mary Ann Loxen. Thank you so much, Pang. That's coming from Mamang Gina Lingalia sa Masadya of Singapore. Thank you so much.
1: Beb Sigantes mo yung thank you for watching, Pang. Wala tabuking kami puli. Kuno gaya, ako pangidlaw ka lang, Rusia.
0: Isa pa na. Gadali sa may booking bang kay nahidlaw na siya.
1: Mapuli sa ko no, kung may booking ko. Ligas man na may booking ko, wala nagpuli. Nagumulong man, goro ni.
0: Ay, sabi na. Good evening, happy listening kay Joanne M. Abilino. Thank you so much, good evening pang. Utoy-utoy kami di kadlaw ni Mama Ninit. Kay Papa Felix. Si inyo haha watching from Bangga Top Oak. O, wow, sige, thank you so much.
1: Salamat.
0: Ano ba naman sa ano ka dasig lang ya dalaga sa
1: kanya no? Hindi ba din basa?
0: Hindi na mabasaan. Sa wala mabasaan. Sorry.
1: White rose lang ako no, white rose. Mink lang ani ako. Mink.
0: Mink. Hello na pinasya yung kay Rona Guaren. Thank you so much sa pilisining.
1: Mm-hmm. Una lang ko no mayo pang mga kapungko, mga politiko ko no budlay na pangitao ng bamamang silam. May hugot man siya.
0: Oh, halip na sa una, bago ka na kabalo.
1: Amo kinay pagtapos na ganing kinanglan mo sa iya.
0: Tapos ka man. Tapos ka. Abalan mo ang politisyan, amo-amo man na sa paghigugma.
1: Ay!
0: Ano? Na may nami, plasog ka pangaluya, gamal siya nga, tanan nga bituon, akon singiton. Isang gaulan, akon sulayon. Pagka nakuha na gano'y, bisang gitaliti, hindi sa makanto kay gitaliti. Pagkotan siya, tingin mo ganun na kanto gabi, gitaliti. 30 na.
1: Makarelate naman ang iban. Gian Igualan Flores, thank you for watching. Bibse Gantimuyong, good evening, pa shoutout dara. Mamang Bibse Gantimuyong sang barangay, BIA.
0: Oh, thank you so much, happy listening. Good evening, happy listening na sa Iada mo pang. Kay Jollibee de la Torre.
1: Uy, way pa ko naka-attend siya kasal.
0: Ah.
1: Taras lang saan.
0: Amo manambalya.
1: Congratulations.
0: Congratulations.
1: Alam naman pa yung batay. Happy New Year kay kasal.
0: Gani man.
1: Saan nasa sa kaslon?
0: Amo na pamangkot ngayon na masabat.
1: Ay.
0: Kaya ang pamangkot, ang ambal niya sa akon, mapakasal sa kunukwa o neta maninoy.
1: PMB ah.
0: Ang pamangkot, kung saan o.
1: Basi na suntungin.
0: Hello na pinasin nga Gerson Tabobo. Thank you so much saon. Good evening.
1: Yes, thank you so much. Oy, again ha. Open pa po nga linya. 0921-284-8590. Pwede ka mo katawag.
0: Try nyo tawag.
1: Dason, pwede na mo katawag sa messenger.
0: Oh, nan. I-try ta na pang sa aton nga mga listeners. Try ta na pang ang aton messenger pang. Kung pwede ta na maidiyan. Nga dapat tawag. Kay mostly sumong nga pa-load pang. Hindi na regular. Hindi na mga yu. Ano gina pa-load siya na pang mga may mga call. Mga UTP 15.
1: Call na mamamo pa na yan sa muna.
0: Subang wala na internet na laban.
1: Ang ginapaload subang yung data na lang or may wifi na lang, hindi na uso paload para pang text. Ang una pa yung usong text.
0: Kung nami ako to yung parang sa una, ang text pang niya.
1: No, gaya na kayo, wala ka lang yung ebidensya, ginadelete na
0: yun.
1: Ang ba niya, pang, wala na kong gamit pang touchscreen pang.
0: Yeah.
1: Nami at keypad lang para budlay na ako.
0: Alam mo kung Facebook.
1: May hawid.
0: Oh, may hawid. Tapos na mga maka-open kita sa peka cellphone mo, wire tapping kagit.
1: Na. Pero na. Kung text lang niya.
0: Kung text lang niya, pwede madelete.
1: Na.
0: Kaya tabo na pang sa mga akong upod na pang nasa biscom.
1: Budlay na screenshot mo.
0: Wala siya ano, pang nag-open sa cellphone sa iyang misis. Tapos
1: nalipat
0: siya
1: mag-logout.
0: Nagdala mo sa cellphone, yung chat niya. Chat niyang uyab. Sige, chat niya. Pag abot sila balay, tingala sa sawaon niya, pamurugso, gaya ibi-ibi.
1: Agoy.
0: Nanano ka? Matabuhay kami ulito.
1: Ang lain da, kung ginagad niya meet up, tapos si Mrs. Yara, man.
0: Oo, oh, si Mrs. siya ma-meet up siya. Kibot sa...
1: Ay, naman.
0: Abugin ang delikado, pang-aware tapping.
1: Ay, Amy Joy Muñez Almete, shout out sa mga ang Amy Joy, ang pinakagwapa kong upod ng Mistra before dire sa barangay Inclaro, Binalbaga.
0: Thank you so much, good evening sa imo, ma'am. Kailan na pala siya kay Ranila Tugalye. Thank you so much, pa'am. Good evening sa imo.
1: Yes, Gian Igualan, good evening kas, good evening si mo, Gian.
0: Ang bali mo, nag-react na yun si Burak na, yung bali niya, upod-upod lang, guro.
1: No.
0: Ano po siya silihon? Ako?
1: Ano pa bihaw?
0: Oh, may ebidensya ko ya. Si Mrs. siya, hindi niya, when niya naka-experience ako sa kamusin na.
1: Ako man
0: ha. Ako man.
1: Duwa tabay.
0: Oh, kapos ang aton yung muto, ano ganda pang? Oh. Isang naman tabo, di mag?
1: Ako, pabongbuang lang unang pan.
0: Na, ano?
1: Ang bali pa bang ready, no? Layo sa dakop context. Kaya na madelete lang dayon.
0: Na.
1: Pag magpuli. Ay.
0: Na.
1: Ginamo, gamunis ha?
0: Kapag rin, hindi amo ka na?
1: Ay, hindi ka kasunod sa amon.
0: Okay, pero may standard time. It's a 14 minutes past the hour of 8.
1: Yes, mag-break kita, Pang.
0: Okay. Hailan na nais kay Siksinga Puti-Puti sa may Dorito, Pang, kay Rizzi Samlin Ethan Pigar.
1: Wow. Grabe, Siksinga Puti-Puti, Pang.
0: Yan, grabe. Nisa pa jaggingon, Pang. Ay, gawa 1,000 kilometers siya jogging.
1: Pinsar ko doon si Titik. Pag-uwi galing.
0: Thank you so much. Okay guys, mamaling kami ni Papa Jobber. Stay tuned lang nila sa 98.5
1: Radio Jan. Guwapo tayo. Palok pa.

ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.

0: This is 98.5 Radio John. Guwapo taya, palok pa. Yes, I'm back with
1: Papang Titty Beer.
0: Yahoo!
1: Okay, Philippine Standard Time is 30 minutes past the hour of 8. Kadasig ng
0: isang oras pa. Isang oras, subong kita pa, buwas hindi na.
1: Ha? Ba? Pero na pina si Ninya na good evening kay Jimmy Alvarez. Salamat gina, Papa GM, Papa Chop, Papa John sa pag-asikaso sa amon kagina. Oh, sige, ta. Duwa na ka, doon sa kanon ni Mamere, unlock sa dipang. Thank you so much, good man.
0: Why, gimme kita na iba?
1: Ha? Sa totoo lang, ah, nakita ko nila si Jimmy Alvarez pang punta sa anak niya. Pareho mas nakagwapa sa niyang anak.
0: Wow.
1: Oo. Dito sa may kuan, sa may merkado, nagbugno sila sa ako, natuloy nagbugno sila sa ako, pa ako, hindi ko kilala sila.
0: Amo, ginayap pa.
1: Oo. Gimugno ko nila, at siyempre, ako yan, hindi ko sila makilala sa Facebook, lang sila makita.
0: Yes. Salamat sa mga viewers, kag sa mga listeners sa 98.5 Radio Jan. Kakibot ko lang pa, nga muna, sometimes amo muna, maglagaw ko sa bukid, sa Santo, kakibot ko nga kilala ko nila.
1: Ikaw, hindi ko kilala sa ila.
0: Yes, hindi ko kilala, hindi ko sila kilala.
1: Amo na kinala, isa to.
0: Hindi na kilala tong kontra.
1: Hindi kilala tong kontra. Hello na pina sining and good evening kay Chudin Set. Thank you so much gina. Happy listening sa imo. Okay, yes. Papa John, thank you so much gina kung nahambal ni Mrs. Amon nga gift.
0: Uy, kita eh sa live.
1: Kita, yeah.
0: Actually, yung cancel kung na akong live, ganit kami nag-comment na to. Nag-re-live ko ha, guys, sa mga followers and viewers ta, nag-re-live ko, gin-cut ko tong una kong live.
1: Ah, gin-cut mo to pa?
0: Oh, nato ba? Bago naman.
1: Hamang naman, Jimmy, ganit ko, wow, sana all.
0: Yes. Ano to na ba itong tao?
1: Secret.
0: No. Hindi ko manugin.
1: Pero, anyway, thank you so much, Papa John. Thank you, gina.
0: Yeah, thank you so much.
1: Hamang naman, atab lang kay Papa John, kay Bire, aluan, gina pang no.
0: Why pa December? May December pa tayo.
1: Thank you so much, Papa John. Hello na pina si Dian. Good evening kay John Araquero. Thank you so much, Mang. Sa gusto nila mag bakalsan sudan ka manami pa in front of BDO Binalbagan.
0: Yes.
1: Katulong ako mo kay John Araquero.
0: Yes.
1: Gaulan na pang.
0: Tentri lang matulog. Rizel, Yoruba, thank you for watching. O si Mrs. Katanao, makabuot ko na subong.
1: Hana! Makabuot ko na subong pang.
0: Shoutout sa Tagabuluwang from Mga Rizel, Yoruba. Thank you for watching, Mamang Rizel. Mamang Rizel, taga DN ka gani?
1: Taga-Earth.
0: Taga-Earth. Dumadamo na pang OFW pang nakatutok subong pang.
1: Wow. Thank you so much, gida, sa tanan niya, mga OFW. Thank you so much, gida, sa inyo. Ah. Mabalik na kami ni Papa Jobart.
0: Na. Hindi na ako magsunggo, darin ako.
1: Oh, yan. Tapos, this coming October, milling season na, pwede na ako kasabay kay Papa Jobart sa iyang program sa 11 to 1.
0: Mm-hmm. Abi ko masabay kasi ako malagaw to. Oh, baka tayo milling season na, pwede na kami ni Papang Jobart kalagaw sa Top Oak. Sa Bangladesh program.
1: Anyway, grabe, ito pang ano, gachat ka sa akin pang asano abil mo, mamahaw ta, pang sumalagaw ta. Wala kita sa opportunity pang makaupod, no?
0: Pareho tayo busy.
1: Gani. Mm-hmm. Tapos, kung may bakanti ko, ikaw naman
0: ako
1: busy.
0: Ako naman wala. Pero, kaloyan ha, makaupdan na kita, no?
1: Gani pang.
0: Diyan tayo ganito?
1: Secret.
0: Hindi kita na huwag
1: yun. Hindi lang ka manugin ko din na makanto.
0: Gano'n.
1: Kaya ba si may masunod?
0: Ha? Anyway, once again, good evening sa tanan-tanan na nakatutok. Subong sila mga radyo. Bob, wala ko naman sila. Especially dre sa Barangay Biao, no? Barangay Biao, Binalbagan. Isa sa mga madamo ng mga listeners dire sa 98.5 Radio Jan Pang. Mapa-radio man, mapa-app man pang kapamatig isla sa 98.5 Radio Chat.
1: Wow, thank you so much. May nag-chat ka na sa konpang. Actually, taga Barangay Mambagaton. Amal niya pang, parmi ko ga tune in sa 98.5 Radio Chat. Kaso lang, naguba akong radio. Hindi ko tayo, anong problema? Wala sa kono radio. Sa isabat ko, hindi na na akong problema. Expect pa to sa tanding nga bakla ko sa radyo.
0: Good expect sa nga sabat nga bakla. Dahil hindi expect mo sakitan ka lang.
1: Ay sabat ko, hindi na ako problema.
0: Gani, wala mo ka lang ni radyos balay. Naman, tinerm lang ko na yung cellphone sa kumate ko.
1: Yan. Pati, joke lang na. Ang nga bago, sige lang mga, kaya ba si... Sining year maka-promo kami liwat sa mga radio. So, basi may chance ka mo mag-daw isang radio ah.
0: Pang linya ako pang offline, masulod sa tanay. Di nga masulod pa pang riden.
1: Basi signal to wala pang. Ah, wala gitod pang oh.
0: Wala signal. Sa Messenger may tawag pang sa akon.
1: Wala ko no signal pang.
0: May signal hindi siya katawag.
1: Tapos bang naot ato kuno sa May San Jose.
0: Hello. Oy, si Mamang Rizal Gle from Saudi Arabia.
1: Thank you so much, Mamang Rizal.
0: Size 41 man.
1: Ano color pang?
0: Puti.
1: Ini ka sang meng.
0: Meng. Ini color basta
1: ara lang.
0: Hindi ko lang basta puti ah.
1: Tapos yung kinag-ulan na.
0: Gani. Hindi rin tamatulog, bay?
1: Gani man. Basta napuli.
0: Oo ah. Total may anong nandang din?
1: Oo ah, dito ang doon sa station naman.
0: Na aircon pa ta, ano, diba?
1: Na kupkupan tayong mixture pa ba dyan? Siguro huwag na
0: rin. Siguro doon na rin eh. Pero pwede tayong ilibod pang no?
1: Ha?
0: Pwede tayong ilibod?
1: Pwede eh. Kasi kita mixture ko na, mixture ko na.
0: Eh ano ko kuro ay, pwede ko ni kuro online ano ay, online selling. Ako pang Riden, tawag lang liwat, yun ko kasulod ka kayo, wag signal ko nga ito nga.
1: Mamang Ginalin, ang number have a dial is incorrect. Mang tawag ka mang sa smart lang mang, hindi ka sa globe.
0: Oh,
1: kaya ang globe na mo, wala na ito ginawa.
0: Na, lefong.
1: Ang apo niya smart is 0921-284-8590.
0: Yes, tawag na! Give us a ring! Papang Junjun, thank you for watching. Salamat, guys, sa nakatutok sa mga viewers and listeners sa 98.5 Radio Jan.
1: Thank you, guys.
0: And pwede ka makakomment.
1: Like namin, na kaya nagtawag sa akong messenger. No, to the tone life ko.
0: Man!
1: No, to the tone.
0: Offline yung mga pang-redeem. Natawag sa tanay, offline yung natong ganyan niya. Among Ginalin, hindi ka nagtawag.
1: Among Ginalin, sa ako gaman niya ka messenger, nagtawag.
0: Ang food life, pagkaisan na yun, sorry, Jojan, sa matawag ng page.
1: Dali naging pang ka. Iyan natin na lang ni Pang.
0: Sabton?
1: Oo, sabton na lang ni Trita.
0: Oh, sige be, try be. Ito, ano sa ano?
1: Sa ilong.
0: Sa ilong. Kapang John John, thank you again. Balda, duwa ka linya pang. Oh, balda, balda ang ula linya.
1: Signa, ula signa kaya ulan.
0: Oo. Oh, damol-damol na.
1: try tanong siya pang.
0: Sige be.
1: Kung
0: kung makasulod, kung sulod, sulod. Kung hindi, hindi.
1: Hindi eh. Kung hindi ka na magkuhan sulod, hindi pagpilita.
0: Oo, masakitan ka lang na.
1: Oo. Oh, oh.
0: Aldea Romilin, thank you for watching. Mamang Romilin, taga diyan ka mamang. Oh, pakicomment sa inyong lokasyon kaya basi katuan mo papang Teddy Bear.
1: Na!
0: Oh, sige. Tawag na sa messenger. Try nyo tawag kay Papang Ted sa messenger. Pabaraki yung messenger da.
1: Yes. Mamang Ginalin, tawag na sa akong messenger. Kasi kung pwede na naka, ano ah, makakunik ah.
0: Gane.
1: Hello na be listening and good evening kay Mary Ann de Leon Loxena. Nice gida sa guest room. Sana all.
0: Then?
1: Sa guest room ko na ni Papa Jan.
0: Oh, hey. Oy, ara nang in-post na nga picture tanga duwa.
1: Oh, ara na to. Gabol to, ton Jan nga duwa.
0: Ako nga kita ka side-by-side view. Wala ko tanay pa rin dikita ng balon.
1: Mamang Ginalin, kanya sama sa dia. Pwede ka nakatawag sa akong messenger, ha? Kaya cut off ko na akong live. Para makatawag ka lang. Amunta ka na ka palangga.
0: Na, Riden, pwede makakatawag, ha?
1: Na. Sa messenger ni Papa Teddy Bear, pwede ka katawag.
0: Oo. Dasa na open ko na akong messenger, kaya baka mamatawag. Oo.
1: Ganun kaya mo lang gabubo na.
0: Para na, basa na sila! Oh, Philippine Standard Time, it's
1: 38. Ayan. Oh. Siglang pamo.
0: Siglang inuras.
1: Okay, sa gusto magtawag sa messenger ni Papa Teddy Bear, pwede ka mong katawag.
0: Oh, alert na! Samtang may signal pa sa...
1: Oh.
0: Ang good line na nakarang kung maghang naman ang cellphone niya.
1: Ha, isa pa na!
0: Kaya tamaan pang sometimes, tamaan ka anong cellphone, damo ka dial, para sa ligad, lupang no? Oh. Ano sa galag.
1: Kung sa mga kwan mo pang, ano sa pang?
0: Katunlan.
1: Na overuse. Na overuse.
0: Overuse. Kung kulang ya, underuse.
1: Oo. Kung sobra,
0: overuse.
1: Overuse.
0: Para na sa?
1: Oo. Dali lang, nakadlaw lang sa.
0: Nakadlaw lang sa.
1: Oh, ako pala pataw, gasiya.
0: Basi ka na, no, panas na kinabukot sang, ano?
1: Sang negro. Kinabukot sa negro.
0: Oo. Oh, sabtana!
1: Oo. Oh. Sabtana, Ginalin. Kailabugayon, taka.
0: Ang budlay, naglagan pa sa sulod si R.
1: Na! Lawi na sa may kapabatsyag pang, no?
0: Oh, ayan. Uh-oh. Anyway, hi again sa taga Sitio Buluang, Barangay Biao. That's coming from Mamang Rizal Yoruba of Saudi Arabia.
1: Parada siya pang... Hello?
0: Hello, Ibed.
1: Ay, hindi ba tion pang?
0: Hindi sa bation. Ba si Dre sao? Dre. Oh, sige,
1: hello?
0: Ibed.
1: Ay, hindi sa kasunod pang.
0: Hindi sa kasunod. Gua eh.
1: Pasensya ka na mga originalin, hindi ka sulod ang imong audio.
0: Base sa iya ng mic, na dapat cellphone sa grumat ano? Hindi sa iya to.
1: Diin?
0: Sa iya mic, may gagamit sa mic.
1: Wala. Hindi ka ba tiyon, mang?
0: Hi. Hi, Iloibed.
1: Base sa imo mang, ano mang? Headset?
0: Base na ka headset sa manang hindi ba tiyon?
1: Oo. Kakasay mo headset, isa ilo sa ilong.
0: Shout out to Rods Aros, thank you for watching. Aldiaro Milen, thank you for watching sa ating nga Facebook Live. GM Asmaster muna manguba. Pang pa-shout out lang from Biao to Pasay, Manila. Sige, salamat kit pa pang GM.
1: Hello na pinus ning, ara na siya pang.
0: Ara na, nagtawag siya liwa. Hi.
1: Yes, batian mo kami, Mang. Ah, hindi kita pang batian ang audio. Eh, try me kay Papa Joe Bart, may tawag, Mang.
0: Oo, sakon, be.
1: Dapat kay direct na tayo, Pang. Eh, try tala, may Pang. Hindi sakon, may Pang.
0: Sige.
1: Try tala siya.
0: Testing para sa, ano, sa kayuan ng banu. At least maka-ano tala so, no?
1: Ano bang?
0: Hindi na po, hato na sir.
1: Gusto ko i-direct pang.
0: Sige.
1: Hello?
0: Hindi sa bation.
1: Bation ang ringtone, no? Hindi sa bation. Hello, Mang?
0: Connecting. Dapat sa paghigog, ma.
1: Oo, gautod-utod. Kung sila yun, hindi inakapalangga.
0: Ay! Matay. Alma Grace Barabuna Hinosa, thank you for watching. Yen Selda, thank you for watching sa ating Facebook Live. Ara, karatian. Ngayon, di sa magsunod daw.
1: Wala nga, sunod to ginapang ano pang.
0: Ang ring lang.
1: Ring lang. Ako matawag.
0: Driving, ikaw tawag.
1: Ako matawag.
0: Ako bitawag, eh, pang.
1: Tawag na yung kaduha.
0: Uy, nagidaw. Mamang Alma, shout out sa imo dira. And of course, ayan, Zelda Yumangi. Thank you for watching. Tara. Hi! Ay, hindi
1: kika mang pakibation, Mang.
0: Hindi kika batiyon.
1: Basta hindi ko patibol ang akon nga akon sa cord.
0: Sa cord ba? Si?
1: Oo.
0: Testing sa akon, be.
1: Mang, testing kayo pa ba, Jobart, Mang? Basta kung sa iya, mga kwan, kung patibol ka mo, Mang. Hindi na bagay sa isa kag isa.
0: Agoy!
1: Kay pa ba, Jobart, Mang? Tawag, Mang. Hindi ba tion man sound air?
0: Hindi ka ba tion? Hindi ka lasot?
1: Oo. Kanyo bird lang. Okay, na namin sining kay Jimmer Jake Solueta. Manggana, pang shoutout lang kay Papa Tindiver kami. Ari kami din subong sa may LDRRMO Binalbagan Kapamati. Thank you so much!
0: Bluetooth lang ako nagamitan ni Papa. Ari din, testing tawag ba sa messenger? Kung na kaya. Sa ako naman messenger testing ta.
1: Okay, try pa kay Papa Jobart ah.
0: Pang compatible di.
1: Busilingon, kung busilingon, kamungang compatible nga duwa.
0: Agoy.
1: Ay, nako.
0: Sige, Dayal. Otod ko na yakon nga live lang. Kahit pataw kung gusto sa messenger. Ayan. Papang Riden, go na.
1: Tay sabi tawag pang.
0: Oo.
1: Para nga ano, para nga ma-try ta pang.
0: At least na try.
1: Oo. Paano mo na kuno mabal ako gasakit iat yan.
0: Good day masakitan ka lang kapag hindi.
1: Isa pa na.
0: Pare, Mamang Ginalene is calling, be try ta.

0: This is Radio Jan 98.5 FM, ang ginapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio Jan 98.5.
1: Gapo taya!
0: Wapo taya!

0: This is Radio Jan 98.5 FM, ang ginapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio Jan 98.5.
1: Gapo taya!
0: Gwapo taya!

Uy! Bear months na! Naisabit niyo na ba ang mga parol at Christmas lights sa loob at labas ng inyong mga bahay? Yung Christmas tree nakatayo na ba? Yung mga tambol at lata para sa pangangaroling, okay na ba? Sabay-sabay natin ipagdiwang muli ang Pasko at bagong taon. Merry Christmas po mga ka-RJ! And a prosperous New Year sa inyong lahat!